bara ho ukomana tana ta extra even my take to kato kanem boriate kom wa gonda Philippines 3 verse 13 ke no Philippines 3 verse 13 ke te nqa mari ke ho na ko tsuru nge kho ya kho ta ko eka kho wa ko kho wa ko kwa nqa mko kwa kun eto ndi de ke ko kom tamasito tasito timinya tebe ta ko tinya tebe ando sino ke akhare anza ke kho wota mara kun tsui kha kho e tinya ko kam kana mata te nqa mata ti kho ama to nge kho ya kho tsa na ko eka kun sakate tse ka ra kunya ko nqa mko ko na ki te komante nqa mata kam kana mango ka to ke tsui ku tsui ko ngotebe wa kha ma tiya ko kama chawa go tsana ta go nte nna ke ga tsinja sen a an kara kiri ko nya ke kana ma kama yo mo kama tui kama tsinja sen a tlobe ma a ga mnyo mo sene ko ga te khom ke te ko te te do wa tlo na ko te tsha ya go ya te do re go ta go ngwa ga te tsinja sa ka tlobe ma no na wa hisa na ko nge e kwa tata te do he ngo te ke ngo ke ka kama te go ko tencam ko ncam kokwa kho ncwa kokwa ngo si wewe to ange te ncama tin kanu miya te ncam ko ncam ko em mboro ngarata tsa ku to ko khwa makho khwa makwa yo kha tsho mukhe khane ma khama te khwa mana eno te khwa makho kha te ku yin ko te kho mge te ku ta isa ku ko te re khama yo khama tinja sen ya khoma te tinja sen ko te kan tinja sen tada kan ma te kwa ka ente tera parata kwa soma e te tunze kam ko tse nimboro nga dio ka te kha twa ka te ange e khwanze kha te kho ama ti ate magi timboro nga re ta mara kha ti a ke wo ka ta te ko ti kwin ke no ke kwin ya ti de kwana na e ya ko ti kwa ka ko kha tswen tswa kha ri ya te te tunze kam ko tse

0: Wala wa siwa ki XGFM yang he ahana mungkin wami Fristo Mangombo EFF Helen Sussman Sterting ta ige ta kakama kwe to ke hofu kutu tisatu ke parting ngawa Julius Malema ke ka iya tini gihi apanga vikwamak ang he wa rakhtelake dins kumisi iga ta ang daki chibisi sika kai gati akana hui wa politikam ta certain ya donor da kham khanum ta hu ta ta gi kap stat khuni gi hana kwa ai gi he an da ki parliament gi ying gi kang mku o hum kham sung u ke male ma ma prin nawa ya te ni pangka rd kam ta gwi chi ke e starting gi ati ai kang ku gi kang ya prin nawa ya vi ko ma ke rd ka asi o hum kham sung u kawasi ki a kham sung u ki gasti go ya hese ki hanne ki khofai vin ya chanang ki drongu ya ong din nga ke ting ha ke bung ga khaisi ai tak a ki ngao ena wa ki kawasi ki a kham sung ku ke rakhtren ena wa ke landro sung ke ofan ya ngo chu bi sa ke si ke ku ke hana wa ya ke ya partim ye fo fo khot tamnim ki gani khuna ya tu thama ku chu si ki kang ta yin he wa vi komat ang ang gan ki ovum ni chige rakhter ki ka usi ki gat ang gan ka wi ga khamsung u ka atwa a wa vetang ye chon ge chising ang hu kham ta yi ge ga khamsung ko ka wa democracy ki chising ang hu sim ko ngot wa ki democracy mu kong ngam ta veska pu ministry yang he wa plus like mandalak om Ben gani ku kam sing u ka ka ani Anton Berdel premier yang he wa Ellen Windy ka kam ka ta tawa na ga ku bla ka bzi ga kam sing u ka ge da tin a jana mu ku kam sing u gani ku he ga kholi chi de ge ku ka wa u Berdel ang da ke kra kha ji da ke o jala u ke 26% de ke gani ka he ku ke ka taka ega kia hana koya kang kui tani I gita kwa tin agan ke chusi se moko khamsung u nga ge ka ngan ge tani ge vigilant ya taki ga khandi kawasi ke a khamsung u ke wekya ya chang ke gani ka hewa overberg ke no ge ten re tu khuna ka tani sik ge ta cha khama khwe tangale mang kang u ge de tin agan ge gan ge yin wa khwasa or hansasi gift of the giver si taki vikoma panga ka ongin khane si jibita ki kwa uhungi hana ui kwa sa ke gani hung ke gani ka he wa brede falai kap ya Finland district echi ke kap agala si ene wa ke langa berg ya municipality team organisasi geta ang nda ke kwa sa itine ge dat ang ganung ke series ang gani khuna kwa echi thwa ka si ge a khamsung ui to sa dai ga wa gani hung ki hung ke ka e si ge a khamsung o ke Mitchells plus ya gani khuna tapalu ya ke okhama khui ka ngi kang da kholi chi ge ku ge awa chi bi sim ta tapalu ya ke ngalin ka he wa volsli chi ge sire si khuna kale man ngi sikin khuin the gift of the giver si te ni ge ta hanai kwa sa ke ke gani ka he wa kap sta ti metro ko he vi ko mo panga ka ung te ni kale 105 ta ka dis indi ka ka he wa ka khui ek da gi he ahana wachi thwa ene waki chiga he thwa a wuzalam ku singi em ekorasi president selo ramaphosa ta democratic republic congo ene waki uganda gi da gi thama khu gi ke ikim ngo thama khu mu gur thama khu cha kai kang he wa ebola virus in ya ji gi gi ngo lu cha ka president de ta gi gi da ku ga han ek kang u ke kai he wa ngau ke african ini kai ge a kham sung o mu ku o hung gul kham ku ta chi bi se hum ku sung ka chung haum ramaphosa te ni hana kwa sa ke ngolin ka nge chi ge africa ye centrum yang he wa te ku gul kham ku ta hen wa ke mu ku sung ke te to ku ta ta hanu ka e ke ngolin nge aga cho arhan sa si ki kawsi gi abanga ki ja khama khwem ya ta ni ge ta ku ku ya ka nge mo wa ka ti ke ke apren ngaba si o hong kham sum um halin kan khu hana u ke cho ka vi kwa ma ta ten ang ang ke africa ka wa si ge a kham sum u chi bi se ne wa ke cho ka ta la ne wa ke ko ang he chi bi se ko ga ta ang igeda panga kama kwe mako gole kama kwe kaka wisi si ka nghe ku ati gzim ku singa kulam ta kama ka panga kaka ngtani ochi gezi ge a gole kama kwe kama kwe singa towa om ngole ngay nga jo organisasi ka I bolan ya kri ya kri ge diar ka igeda keng ya da ki jo aga vi kwa ma pling na wasi singa mako ngo kama kwe ta ngole ngay ngo kwa ka kewa chi ka ihe soda kwe gi ka kama singa ku singa kwa sama sin cho ati ngagda ngun da gwechi ke e yin he wang rin aga cho aransa singi ati akwa I kan kwe ke gang da kwe ka ngka wasi ge a kham sing u da ka ngay kwa toko ngau kama kwe da tani ge da twa kwe ke ka kwa niwa ngay ke diar kan ya gani kuna ke ngau lehen ge hum da sabato kam tu no tin se zin fir ta kha I kwa ns kwe ke ka wunang ngau ka hii da I tak ta kha ngal man ngas ke ngay ke kao ke iturin ya provinsi ke kamgisi ke kanika udir ka khuna ta ri thon ke kle ke kanika hewa uganda kem ge jam kon ekrosi ngasi ke wala awa alhamdulillah sam kon nim
1: cham he siebe kam tau seis khamini tenki si kra kha cham ng he ti ta kon siebe ir buri e kom sha buri siebe ir khwe e ti ye ti ti traso ka tembu no timbamba ka ti buri e ke ke tin tamakham EFF Helen Suzman Stachting Kuna Mborunga Kati Aki Ovu Muka Asi Tesanati He Hana U Parti Aham Julius Malema Ni Anja Jarot Ai Kul Jarot Ai Ji Rector Lake Dins Kumisi Kunaki Aki Ankai Tim Politik Kwanasika Ina Anja Shin Ahwe Ata I Karamutim Nun stachteng kuna donor dah em baparaji an, kaya kau ngah uta kui kapsar sis kui sikis iye kui tako karatim, nu aki ana yamiye tim parlamende si u homsu mete tuh je tim, gu malema aja u orang kui tako RDK ki jauk mung item, nge si an angang kun amiye di kuna nom, aki RDK siki Kaika Hanamun Kukasakia de Jeresi Kaitin Sitan the Five Kuriqui Satan Amate a Karohin Takayaki Tikusi O Hana Amun Sakia de Nata Ikara Anjasin Ima Iguritam Nukaika Quena Tahunum Aki Kaika Uki Jawakunam Tawfum Kle Dowotiwe Aki A Hana U Parti Imiating Ahem EFF kuna kwezika dowotim si anjasinu mboronga heti kaika ratin kaika kuna ki ana anjasinu mungutiwe khomsi umutetu si amiyete ke hem tamaha aki demokrasi he anjasinu iyeti kwewe iye tati nge si kaiku an atesana te ni demokrasi he tamaha ngu tomka hem Weskapo si di minister aan plaaslike regering omgewingsaak tegen ontwikkeling die aan Anton Bredel tegen ong premier aan Ellen Wende ta nie e si ye kutako aan ki te te mboronga ji aan kwesha te kutako te aan tuwe tiye ka dao ji te kom komitie ko ji si mungwem Bredel aan ka te aan ki karaha te maha chakara karaha tiye gana aan ki ngita 62% de ngao ji raka tiye jim Jadi aswaya jangan dikuanan nung, karena ada kata aku takut tahu kamu gwen, nugorok amu kena anak karo, aki angkarati barahe kamu ti te angkatuja, over berke tak kena tiada rute anisa jam. Nung kwe kawo kwe organisasi Gift of the Giver si khabana kha kati kiri he nga oji kiri wo tiji khana kawo te Bredeville ka Kapsi Venland District anisi jan takono kap agalas ka takono langa barha municipality te ti o kha kawo te kha organisasi kati khana anja sinu kawo te nge ke sirestekti te nga o he Aku na sih kutaku sih dau angka kiamu kuih tingka kungie kuya kuhu wewe dem Mitchell Spass tekti tim dau ama aki sih kutiku kiamu kuih tingka kuasa angkara tuh sih kuih tingka Volsley tak kono sirasi ta khora go itim gift of the giver si kha di kha akim en formula ni adre seteng kona ki kap sta di ka kha ho en spani am aka che go itan 105 ta de sende ye de shin ye go no kha ngi ta go no ku go ji ta ka te kun kona anat ta kha ho tim Borisi Hrewem Presidente Masarol Ramaphosa ama Democratic Republic Congo ta kono Uganda ta ansa khan di question ra isa aka nyama ti jonga Ebola ta tite tsamusa anja she churo e yohati am Presidente ma kuyetin aki si kia ko an karting Africa ini arasiu anejan si jonga he anja kuro ishan tati churo e yihuitam Ramaphosa karo ama khama khawo gwita an ka ti ku Africa Centrum si jonga ji anji an achu kwe na am nako mungo ma gutino yele mung ki chu organisasi sistema ga duroti an kwe he en ama an kara an ki uwe ya an kara ti he anja sin khawo ku he ki ti ti te ng chu kushu anesijam ama anka di Afrika kwenna unga uji anchu wutu ji mungu taku te chu na kutkau kwenna atem vieki uo Ebola si unya medierka ki anki ya anka ratin si mungu juanga si anka nyama kunga kwe nge si vieki uo si mii ti kwanan anki kana chu kukaji anguanam kwa awa si berekatin kiri ate tatu natakana si kawo gurita tama tsu sha ga ie te khong kho he jonga he thara ko tha te di rca ki tora ko tsu jo ka no sha tra da e 246 nga o di gana mo ti jonga he em tak tak o te ti i tu ri te ti te provinces ki ost an e dir kas de ki jonga he kam no tsu ra ko o ti Uganda kam Bori tu he kama aha kam tahono XKFM ki teste kom sa yem.

0: Wala wa ark XKFM yang he ahanam king mukwami fresto mugumbum. Lok o ahana ya isi gahanan hula ke kungkan he wa madlanga komisi ay khatia Marius van der Merwe ka isi gah kalatuko ka ikam ka ke brakpan ke lungs besi agdegita isa mukuk trokkayan e matimba dile sotonim. Kasi ke gwa tekin am ngi ka ng fanta merve December ke kawag lang ke kong ke ya chuch I ke brakpan ke trekliyam ta kawa ka ehe ya ku si kwa gin ya hiya ke wa khateya die ke madlanga ng iku misi ke khateya ke kuhana ke ngulaya si gya afisa ke ekoroneni metropolisa so tuni ta si gita ahana ke ngula yang hiya wa kung aga wa tu kung inawa ke ngama ngoji thongwi ge hola ka khongji thongwi ge tani ge kola papelo ka gyangao ina wage valam ta statu ka isiga kala to kwa ka ta khokho ka kai ega ngi ge kwa a amam ta ifufu ta Helen Sussman starting ye ge da ka kamo ke go ke tisatu ke hovo ke ge hana ke partin ina wa julis malema ke tani ge hi apanga rakhtelake Dins kumising evi kwama ta anong deke kawisisi ka ige at kamsing kang huwa politika. Stakting da donro da kaktam kanung hiki kaya kwe da gde hofu kakla ige hana ke kapsta de kuna. Kwa ehe ige ati satu parlamende ta chike hewe tang hong at kaw kwa yi kam evi kwama ng kamsing ke malema mapalin ngawa ya tene panga erdeka vi kwama. Ta gwe chika e stekhteng ya ng ge a khamsung kwa ka ge erge ka yip linga wa yi o ng khamsung u chibisi si ka ng khamsung na wa ka stiko ya ng hege hane e ki ya ke kwe fwa ifi ya o ng adrung go ke ting ha ka ihe wa ng wa ji kwa kwe si ng ita ka e na wa ke ya kanku e ka ihe ng halma ng ya kuwe ge ka hana uwa rektere ng e na wa ke landros ng ke ofa ya kanku e ka ihe sike ahana yam yef of khotomni get ahana ipang I ke yin hewa rakhtereng ke chike I ke apangau kwa ta kawhi ge akhamsung u chibisi sika kowa klika hewa ka aveta tangali mang kawa chike he a uwa democracy chike yang hu ankhau kwa ene ba ke respetra gavi koma ke demokrasi sigbigi kamu kama kwem ta sa agalasi dwe ta ka isigya kala tukwa ka ikam ka ng ke sit afrika fesa aka akala ke marion elandi igbi akama muku ohm yinghe wa vitens ka buk ohm yehe gya panga kula si ohm bing dwe itia sit afrika ama ka ng ke oka e ngi pulin na bayi o hun kaya basisi ya n ke ka ehe dizela ngi sku awuzela ke kraha ke elandia n ya ku uam ka ke fa ta kawasi ke he akam sung u kumana u ka he wa dizel ke ganika n tutogon ka kama ga ganti ke ngagi ka ngai ngau ka I get ka ganti ke dana ke mede wasti ka ngolem monastery yang he wa ngin ganin ke dung dung tu ku khamsing o vele o kam tak a ke hani ke klang u da ke fesa grupu yi un pelin ma wasi o ho diwi chi asit africa un basi sia un ka si o un am ta vi ko ma panga ko yi un tam tinin ya chonin ke ngolin ka un si geta kala tu yi o un diwi chi un vi ko ma kang hewa fesa ka ga ke basi sia un ka is ga kala tu ko ka ke a hostesi nui thang ma si diwi o un bi nawam ekorasin ta amnesty international kita anyung da ki konda ka ang hewa chik thwa yin kwa ngulang ta ma ke ngulang na inga wasi ki a kham sungwe kawad lang ke kong ka thwa da yin a thama kwe ke kou fiyar ta ya chuan ngum organisasi yin kwa kham sungwe chik thwa ngay seo anyung da ki thonum ay jens ke ta taya kwe ke ngulang na inga ke wuzela ka ang he wa kawa he au la si kong a kita akhar ki tiwe desin di se onur tin se wa ji thwa ki khaw dang ki kom ki ngulen aga 17 su kin am ta ka wa si ge akam sun u ka thodok ye chaw thama khwe ta kong na wa a khan 70% di ka wa si ge akam sun u ge ji thwa ma ka wa ki la ke tsong he wa 2014 ga Amnesty International ang de ke ka bo sigi a kham sing u chi bisi ga ke konda kang ya tui u a wa Iran wa he kham sigi a kham sing u ke kham u tibe desindi ga chi chwa sigi ko ke a u ke la ya he ke om ta ka mo dilon ten 5 ta ga chi chwa ha ta muni ka ni ka he wa Saudi Arabia sigu ke a ke la i ko ke om ta chon eng wa ka ba ki on la ki covid eng ngole ka tya khwe wa ka ki chok tham khwe nga wa ses ati chi ki 17 ta chon eng wa ka ba ki on la ki egypt ku nam singapore ina wa ki america ka zgi a kham sing ho tamni ki chok tham khwe ta konda ka ke ka wa ki 2015 da kha ka zgi a kham sing u desin din ka chi khwa ka zgi an ma kwa ka ki sine sin ngole sku gi ka wa ta sinesi engole ka wa sigya khamsung ge mandala ka ta enlechting wisisiya igeta ng yada ki ka wa chige topling ba sigye ka ng yam kem ki kam kun ektro sin ma sigi wala awa tin kun do sam kun nim
1: sam he x ka fm ki aha ku ta o seis ha mini tan ki si kra ho ha sam ng he ti ta ho ha no ach iri bori he kom shan no bori ach iri ko he e kiye tim ti tresel ka tim bun ke kiye tim te maha tim bamba ka tim mboronga kai te aki o he te sana tin si ki no ya ko ta ko mu shu pi sha kya te ko an man la ko mi shi ko na ki mare fan der merven ee ting ee yaagota ko brakpan siu kaka oiki an kwa kaiti ki go kwa jen kutu kutwara kuku kaya ki tinye kaiita ya te mashupi ye gwen ma ti pandile soteni hoi ti nita fanar merwe december nge inge ting kuri tu aish o brakpan ki kaw kwa huyo nung aki mushupi sakya te kwe kun a kasan ve te kwe te am mushupi di te kwe te am mantla komisi kuna ki ya kutako mushupi gwe ya baji tingi ikuji ante sana tingi uha em ikuru leni metropolisi na ki so teni aki se ewo kwe ting kongo ting kongo shanye ting guye kukia ankora kosh kongo shanye nukaro o muteto ha te anu te eri kawo an ta ane ko te ekwen no stati na ki iye te kwansa nangu tiku tuara kuku kaya ki tinye kwa hea kana doho gube kwa nam iye efo aki Helen Suzman stakten kwa nam boronga ka te kwa isi kana parte akam Julius Malema mhen ama ni rektor leke dins komisi kwen ki ngo jawe ti khwe em na ko an ka ti politike ko na ka ina ata i ka ti kana ki na donor da khan e em ba praji an si ko ta ko ji karati ka ka un ga ta ko kapstad ko ki no aki ana mi ti parliament de ko na an ja shi no hom shi u mu te tu he an mi ti ko na no ina hinya ko ta ko e mu ma le ma na o ve ri ta erdika ki jawe em nge si an ang kun miye di kona no te oro kutaku an erdika kun ki jau he khana khabana khamu gwe an ki ngi tse shi ka ata ama jere na hui ti nifayi fukuri ima shi guta te ta te ima karo hi kanye ki no aki mboronga ka kuji an mboronga ka ti kaya kara hi kwe an iye te anja khana mparte ima khama kya inkara kaya kara hi weta EFF dowote na ko mboronga ka te kai ka kwena a in a ki hinyin ke anja sinu chaka we ta khom shi mu teto shi miye te we kona iye te ina kai kara ko tomana tim no a ki kawwe kha ta ti demokrasi he ta kono kai kwi te no kai kwi kom kara demokrasi shika SA agalasi kam a ki iye te ngin e sit Afrika si di na forseng a Marion Eland ki a witness kapu ane sijang si jarot ayak ane setan sit Afrika si jarot ya sit Afrika si kuku ku ya gue kehe aki kwa kasiuhe ni diesel siuhe kana timu tindeu ta kana jau ka gurite nung aku he kwe ku ha aka hun ka ti ha a jau he em aku ni mede uste ku hem minister a bosbo fesarei te hono nga oji amu ma ku a veli au kamp kaite di sika a karatim si kai anja sino huweta di ku ku jan ku sit Afrika ka ya em no spani he tin ri hota yete ngo ku jan ku ya ta kwa ku yo na forsen jau kuna ana ki yete agalasi so ka khabana ka kana si ku ta ku ngo sta jau tem Boris Hiroem, Amnesty International AKT, Kek Unku Ang, Yellow Music, Ngie Tinkuri, Shuhana Motin, Ankarate Tim, Ngie Inkuri Joka Munku Kainum, Queena, Tema, Organisasi Hen, Kesi U Bori, A Yellow Unki Borishanati Hem, Anna Miete, Nquake Unta Teho Jerry Hem, Shukana shikana mungati tuwe de sensiona tin siwa di kwe ngie tin kuri shika Shiba niti mungji kike kwintim No shui shana ti aki ngie wa akan siwa ntak prasende ka Ngie tuwe de sentin firin tuwe ntak siu siu he em Amnesty International an kate shui shana ngie he Khana amungati kwa no Iran ki kan karakteu No tuwe de senti di kwe ite kwintiti akam no aki drone tin 50 ka de kwe an kar Saudi Arabia ka ke tin ham no ke kwe ngi he aki an kar athia tin mu inu an ja se si kwa to 17 ka go si ti Egypt ki Singapore o to no fi is a si te ma an ta ka ti an tin ham no ko an tu version tin 15 ka si de an ka na tin we no de sin de kwe an ya ba tin China kuna ata khanta maha kaya titatim na China siu regering na aki angkarati ngho hem anja sinu khana kwa kukarakotako temu maagwem bori kuhe kam he tine kam XKFM ki takono testa khabana akomagwem.

Ye mi samo so ye ke ge kan kem ke wolan me masika makayam koko ma ke radu xkfm mseta ke achen mte kawan 2020 ke kon ke radu xkfm tete masika makayam koko ma he asak musisi akakra kweki ehe akon hwin akem ke kake kam kama mseta ke mkanko in ngawsi ke onswal bieter lief ya program ke ya chan wa logisa mseta ke longisa tuta belangre ke kanda chik chwa iyo ya ke kachan matata jay kama kwe dewe desin ye kanda kokuma ka tuhi ka kahi dewe ka khawich uku na kha in hui dewe ka techi ka chik chwa skola ma nghe wa dewe meko skola ngoto ma skola ma akam mohunta ke kawachi ke hewa chidzala ke akadawa de olikadawa atukomsi dewe desin krisi kokuma nga tuhi ya kahi dewe ya kahi kho yang hui dewe ta mama kho dai dewe gini kakam he yang hui dai usisi ya kre da chik dhe yi kakam he adre gawa kwe ya gawa iti iti ya tonto wa ga dewe ngasi ke iniri yi kakdiwi ta waka ngu diwi dewe kaku nga wachu daka kaita wachi ke he wachi ngau kai he a o muhunta ke ka khan ya adwe desin of ka khan ya mi e hito gumi da waka te u ali nga chu mi da waka gumi chu da wawa firi ya re katani ni nga wachu da wadri ya re katani ni nga wachu ka khami ta ke mi kula nga mi da waka kau da dawa dia na he gua dawa he mama ya dawa gua dawa he sa agumi wa ya gua dawa he sa agumi wa skola kuna dawa dia na kawa dawa taka nga ya gua dawa ta ate uto wa nga skola kuna ha dawa logisa ya gua dawa ha ya mama nga ngui ta kai nga ngui ta ya dewe ta te wa skola koma nga tsao ta kha dewe ta kha jawa doa dewe yang ngong ani toyi ya khau toyi ki ngi yang ngong ani toyi tudu ta ani ngwai ta ang hi ta te wa skola ka wa si ke agu adawa te wa skola akau adawa to ana he adawa ya gisin chwa wa skola he akwa adawa ki ngong uta na tombo adawa atu kom sina a nga u ofu asila dawa ngui ka tsoka ki ngubuka ki chung u ka adawa sinta waka ki ka wama nguna mithe ka wama nguna mita sin hea ua skola mde kula chuta mjuma singa ka dawa ma ngui guwa ngui ka mama ngui ka mute nguka latu a akwa ka wadawa ta dewe de sin yila ngui dewe yi ngui dewe mama koi dewe he kokoma no froho ke tete ya tsi de ke skola de we desina kai de we taka ngai hi de we tat itsi ya skola de we desina tu hi de we longisa de we desina tu hi de we tu kom si o haya zala ta mi e he gumi da wa he nga tsu mi ma sumi ge hun tsi ke ya tu hi kwa tsi ke ya o kodu tsi ke he ya koi de we ke kokoma no he mama kho tsat itsi ya skola hama alita nga chura nga sumi gisung. Miga nga chung. Miga nga nga ngusin chi kwa gisung. Ka tuchu problema. Ma kuli ma wana chi kwa ngui a problema. Ma tuchu chi kwa ngui ke problema. Mina ma nga kuli ti ma mua ngusin ya miga. Tami ehe agu mi dawa iti a skola. Acha ngu. Acha ngu a dawa. Ka aki ngu to a dawa dui dawa tu. Ta gaya panga. Aka gaya ngu dui chi senge koma ngu dewe ke ngamin aike dom. A ngu tu ngu. Aka sui chi senge he dewe wa kama skola iti da ani. Aka sui ta sen. A ngu tu to. A panga ti gisa ofu. A ti da ke ngu to a dewe chi senge ke. A sui to a ta sen da. Gu ngasi da gu an i te ka tukungu ka ka ngama da ata ka uen hwa u wan atu u kai da ye guma atani ni diwi he a kwa he a ngma gu he a dewe a dom he a ua skola a kai tzao ti sa gisin he a kwe ta uye chwa kai u da da me he tzao he kami nga chu dingi nga sin tike chi kwa gisin a panga kwa me tso gu ka dilu he a tsa utombo he me gisin he dewe chwa te ua skola me gama ka te mi dawa atu kom si ma ne wa kwa kwa kwa kwa kwa ka e. Ke ke ka ka ma e.
manga simi dawa tige ya safar kwa manga simi dawa tige ya kikwa di. Hengkali nga singa mi dawa. Msinta ke kawa tige wa tinga uka ye kahang. Angung ya kakike mhum ke kake kam ma ima sika ma kayam ko prokharam yang hewa. Oswal bieter lief a prokharam kia chwang mung. Msinta ke dewe desin kisi. Tua khie dewe ke antak ke skola. Ikua sing hika ki dewa ua skola. Ana he tua kaa dawa tisin ke na vie ke. Hana e toa kaka dawa dawa tisin ki na vieke. A toa hia andak ya dawa ki skola. Ta na hea kaya dawa tisin ki na vieke. Ya na he na vieke toa nini ha tucho omu. Wa kansui omu. E tika kaka sui ya dawa tisin ya tala gao. E koko manunga ya tawa kuya goe. Ngudo matua dewe. Ngu anituwa tisin ki guwa dawa ya te uwa skola. Ya na kawa dawa taka nga ya tu nga dawa ani zawa uwa skola. Tami e nga simi dewe e dewe ke uwa skola. Ke yele vye ke chwa nga e na vye ke nga Freda Satrada Sonta kama kwa ujawa to mi dewe skola tisung. Mi dewe kazakus, mi dewe sapatus, mi dewe piukas, mi dewe chusisi kanka kala nga e. Kaka titike he skola ngana kwa kakama. Mwa ujawa to mi dewe kahi ani e kawa skola. Kama ta nga nga nga sindawa. Haa skola tisung kaa. Haa tu omochi kaa skola tisung. Kama kami ki chingui ke dawa akwa kia. Aya skola tisung. Dawa akwa kia kaa skola tisung. Wa dawa ehewa 15 yare, 16 yare, 17 yare ya. Dawa di makaka ufu dawa goma kaka. Yala akwa skola tisung. Kwa kama kia dawa goma hegitu maa. Akaya tisung, akaya skola tisung. Adawa asung a tang hitake mdea tu huma lungi sa. Sung dea kida a. Ndia kada ki satra daha, ndia kada ki son daha, hama wana dai e hema mea kwaim e hema mwa gokwi hea domya uwa skola. Ndia tu huma lungi sa, daka nga ya kida hinti gri kwea go huma dom uwa skola. Kanga nga mdi tsao to wa fiala wa kunkar kia hea juwa, ta fiala omu, ta fiala ngai kau, ta fiala japondo ma go. Nduma maduma gong uwa skola. Ta fiala na suka, ta fiala na kofi of tea. Ta kuma nguma chengwa mingeta uwa skola. Adawa senda ngehita ke mde atu huma lungi sa. Ta adawa hu alungi sa. Kama ikaw hadewe malikama awa akada wake peni, akada wake potluiti, akada wake etfia, akada wake zapong duma gu, pumata, roll on machichi. Chiwisisi akwaka adawa kaihi adawa khabriki ya uwa skola. Ka adawa ngasa adawa ki amdea tu huma longi sa. Taka nga tika nkahaya wana huma khabriki ya skola. Ya singi asapato wa tse ya wafiala mahali akwaka aki sapato. Ya singi atasi ya kang ya wafiala mahali akwaka aki tasi. Asing hita ki mdea tu huma longi sa. Mde kwa tu kama geyat umde atu malungi sa. Katwata wati nge dewe tuhituwa ka uwa skola, dewe tuhituwa ka uwa skola ka adawa de, kasila, ka ting u dewe tisinga na dewe ke ngwiswe, ting u tuwa dewe tising, a ngwiswa tuwa tunu, a jawa tuwa tasing, a u tuwa tiwiseke he atu uwa tu, ke dewe kulat u nga a ya mako ango duma tuata nga we kakaiti ya tida tigde ya gawa skola ya aga waki skola ti kakakwa nga wata gawa skola ta adiwi takde nga hiti ke he apanga atu to tua ata nga gea tu kangkala tu dewe mali apai kaka apai dewe mali ango dewe mali kanaka chinga. Tete ang akorta mali, tete ang akorta kali, tete akorta mchi, ta kama awana dawa mali akaw. Ye ehe kang hui, ye karki hinka gita kang hui mali, ka kwa mka taa, ye dewe, ka kwa ina khati ka taa ye dewe, ye laa ngahita ke,
kawasang ya dom hali kawasang a after ya dom lan hiteki maki fiela suka maki fiela maki fiela omu maki fiela nqaqo ta khweka sinqimi dom hali ka maka isislami manqi ta ke maki fiela qami dawa ta mi e hega khonkar ki yang imali ya akhali ya tsing mang imali ya wa tike hemi hatu kama isang mi dom hali mama tima mang mi ke khabrek ya mali kana ke mi monit mak to khabrek ya mali kana ke ka khausung mo hunte ke mali ke hewa de we ga ka tsinu to ta tsim he ka wa nga tsike a de we to ani tsisung ka za ku te ta ang te ti a de we to u ka za ku ta ka nga tse ke tsisung a de we a ka wa gu ta ka nga u se ka jala sikwin a de ya de we tsisung a of a besleti te ga kang tisin ta makadiro ta mangang ta ike kazaku kazaku kazaku ta ke piuka ta ke kalasa ta ke ke tepa tepa ke piuka kana atai ta kazaku ke kalasa ke sapato ang ita lebe katai ang ade hwagu akazaku matang wakuna agu sapato mitang wakuna agu akalasa matang wakuna ta za lebe ta tawa dreaman de chong ng hale ng stola gisang a tawa ka ke firman de chong ng ta ka gang se ka a dewe a gya ka zaku ng ye he a ke lebe ta yi he yang awang se ta yi he ya wa ya long sa skola mke ke sa ta ke ka wang a ta da wa ke ka zaku a kong a ta da wa ke ka zaku khiele a kong a ta da wa ke ka zaku khurumu a kong a ta da wa ke ka zaku pingi Hida idwe desu mea pingi, ta tinga mea blow. Ta kawa atu kazaku he adawa wa wa skola. Ata adawa ke kazaku donger blow. Ata adawa ke kazaku jo. Ata adawa ke kazaku khresi. Donger khresi ata adawa. Ta adawa anhi. Adawa anhi teke tika kaha uta wa skola. Adawa anhi teka zaku khresi ya ng. Ya hamaka uka wa skola. Kamu akama skola tika yang suyamin ege tisin. Kwen hamagwa khruna anta uwa. Kwen hamagwa pingi anta uwa. Kwen hamagwa oraya anta uwa. Kwen hamagwa persi anta uwa. Ata adawa ke tika kaha pasi skola. A lebe ka dewe ke ka khaya ata dawa ke tepa ata dawa ke tepa donger blow ya donger khrese ke jo na mta ke khala driga la tane ne jala khawe dawa ma ke khabre ke ka ke yele vie ke ka tong o ka kha tuli ta khala pinki khala ranya khala persi persi tsokwa ta jo khala lakte khrunu khala nekwa kana Kuling ota kagu, kawe hans kuna me kata dawa kata ki khreisi ta wa goi donger blow I jo an kata dawa ta dawa wa go ta a wa skola ta wa longi sa. Msa da ke mga dewe desin kima mdewe ke skola. Mdewe gea tike hea uwe kawa unga skola ngun ka kata ke kawa skola kalala dawa wa ta unga skola ngun. Ta tsoa an ata da wa ke ka za ku pinki an ata da wa ke ka za ku khrunu a sen tsuma ka khala ta ata da wa ka khala kala ta da wa tsi gbe a tsuwa tsu ka ha tsela skola tsi a tsuwa tsi ga tsuwa tsu ta khala jo khala donger blow he ke khala khraisi kana a pasi skola a da wa anita wa skola am o hun sam de we hun tara taram dewe hun sing tike he dewe a khabre ke wa skola aka dawa ke roll on aka dawa ke ko sisi kai he dawa a tu msira ke dewe ge sanga aspresi hale ngai age ata ma chi chi ta ke pumata ta ke japong ta ngai ka ta kam de ma tu to min ngai khau ta ge a ngai khau ngai e ta chi dergu ya kang ha am de me japon ngo ngo konta akula me japon kula mam tima duma to askola ake am de japon e ta ti de gu am de me tike kula ta mama kanu hata askola akon ke ka e ta ti de gu adawa ka kula kan kai he sunti amwa oha msinda ke support im de we hinsam de we mam ni chwa sin ka kon wa skola skola thota belangar ke ka adawa ka chwa ka kai age ta atu tu ta yung ka adawa ta atu ka adawa ke chik musisi
Duma ka akula adawa tweta, akitkama kweti. Tarvel ke atane nege, yunga adawa. Nkawa, awakula adawa ngahita ke. Mde, kweke yunga mita, kweke yunga mita, mde kweke omi, ta kweke omi. Msenda ke kawatike he, akanga ya kake mhu. Ke kaya ke kamchama un, imasika makaya mkoko ma, ke Radio XKFM. Msenda ke mdiwe tatike kaitane na anga kake, kake kdiyesko legea tuma, ane au kwa watike mkwa kwa kwe mhu.

0: FMK tinne amoha no ngcamkha tin iri borishi tahono komka kweno tin iri borie kiyete ti treso katembu no keke tin temanga tin bamba katem fak bonden num sa Kimberly ki pakate khana anja sinu kai kuta manda ke kwise ta supply ki university ti hem nita o te ti hem ngara ta kwi o ti he wika em fak bonde he khana koro ti ta atami ti jao unga uji u jao kun u kwinya em num sanga ti aki ngce sika a aninja khuji kare mana ta ha kwi a lerato mohatlane ngatim da kwi kwi a tu ya kha jaroti no asu tre he nte iri sa singe khuno o khuye ya witim numsa university ti a khan 40 di kamu kharatam ina anjam mu kutako icha khana ata nu nga ti inge si amu ti ina ku icha nya ti nu fak bond na khana anja sinu manda ko ikwi a aki mu gwe ti nu jawo anga o shiki jawo gwe amu ti yo kulina ku icha wo a wo bere kham aski sol plaiki ta ti aki mia sol plaiki university ti hem shiki hisana dam dia a u kwama he plakati tui tui te tui tui karata tia ken karaku aki si ikuru leni metru shiki manda tui o a kakiso le ratla e ku shana kuta jawo ka yata rulatla a pro aki daraka itim e go jawo tati nyamoku ama aki kahu itim ki kanipa o a ikroleni metropolisi na de Julius makwa nazi e wotim no kumoti o kuji jao ji kya inkara jao sa nahi we kodi kara jao a jao sa nahi no mutia tuta maka kwa hinta ya ba ma ti ngho he tver sinte ni khantin ngita ari li rutla ngiao e yehi ka aki wofum ki ya kaka hinti ti sputi a kya kahi am ge kya kahi tamaga ama dogoti kona nu kwa kuji aki khasa na hi nu ama rul lerutla ta khono ama ya gore luklam di tone ka yete kai tien siki ya kare mona him lerutla ta khono makwa na zi ta akam sikam ukwa sana kota ukwara kwa kutim ngie timvye kisiki wofum ki ya klariti dia a leti a ikuru leni metru rati si dia kaktu chelo rasi langwa ni ngati lerutla akiduru hibe anja sinu khabana khama anja sinu muketu kwa kwa tata ya kutiku ewu gudam dia a kwa karatim lerutla mungkuta mungkutiku anja sinu mutia tushimiye tikwana anja nga ui ansiki jao shiki ahuru huim kwena aneku te kuna new village in informiela niedra setinki num jamu strandisu anka te khana kwa kata anki kapstati sidi rambistir span am ya ku khana kau akwisha kama urutingu ji am nungce shika khwesa veska poke kwem gesi shwe shana tikona nungu jisha kana tim nukana kara jahu kati nike e yete kwa anka kha kwa awoti we din kwena yalfu di kwe veska poke oti barasi di kwa naka nita barate tuwa tinka nungka ta kute komo anka te kyan tinye kam bori shikhiri wem VSA tahono Israel ta ngwe kwatim aki maskapaye ji a yele anja sinungi ki jawak ji 25 miliard di dollar a anja kai tihwe em. Nusesa he aki sesa ti bori ang kuna router sikunam no anaminye ti khabana ha maskapaye ji VSA CUG, Europa CUG, ACSUG, CUG mungutuku chaka kan no ustora ji anji sakalete ankam praisi jikam no karo chaka kara jao ji tema ha jao tebe haji u jao ji jao shan uta tinga ujiki no ustora ti an harmos di sitema ha se gotiku kia unku intim no tibia honar ten niyakhan siyaban tak maskapaye ji aki ya kutako ang karating haji anja sinung mboronga kagwe askis mboronga haji mungu magwe no preisi tema haji tawagwe no kuji tema haji komuka yegutam tu maskapaye ji aki haji wa jawa ya huo hati jawa kuna chia iti na mungu kutako ayye kwa kaisa no luisu aki mboronga sitema ha kwa kasana tingirikira nina onishuka na taina kawo gureta jawo ka yanyo hangi kese ka kana kara kuma anka no kuma kaisi tema ka gwaram kaka anka doku ibere hati aki nata chem chem kara ka moronga ji anji chaka ka igwita buri kwe kame 12 am x ka FMO takono testa kwa kuma gwe
1: sewa monite ke kwa tini ke x ki FM yang he ahana mukeng hum wami falisto magumbu Fakboni nyumsa ge kimbali ge dat satu jangon ye ngoma ka sigbe o hun ongwa mandala ka onke sol pleki university ke ka I gwarta vi ko ma panga o na ya monoko sula vilong sa kalam Fakboni ahana kama khu ko khu ke ka he vi ko ma ga kala ko ko ge yin he wa gwarta vi ko ma panga ka nyumsa yin he wa ganika ke lanya ka o Lerato motla nae anandake tidiya ngyeng ege panga ka ihe wola tuange kum he ya kling zikbege si kum numsa inofstati ta wola ya achen firta rege hanayi okudibia klange kundisa ta anandake kawahi tua ngoka okudibia fagbondi asing ta mandala ka yivi kwa ma kwa gigatikigang atike ka Gwartavi ko mpanga kwa ya mwono kisula ya soko sa kwa nyayi mchitantang magangi kundisa yam. Ta dia a kukubi nga ta plakati ita atuitui ta itutui ya ngigita gulutama kwa ikuruleni metro ya mandala kwa kakiso lerutla ya ikaikamu ka ya diwi hikwe apanga ya vikuwa mam. Lerutla kama aparon ya ngui special ga for love se o de gya ta kai kam ka ya vi ko ma plin wa kha de pangam ya ta kam ke ya he se ke o kha e ke wa e ka rolen e metro police mandala ka kang julius mkwanazi se gi de khala se bi se ke thoma ina ba ke ma fu ki ina ba ke vetan en khun abam ta ngle ang a wa ngle ke ko sa tu bi ne khin tin ke ka he ru tla to ke tu sa mo ko o Gofugdanga gengwa ke kaihia ke gengkama gengwa do ye gengkama vetam. Tasi do ya angka si gengkama kwaka ta ya ke kau relutla inawa ke igeng prinawa yang de ngwa kaihi ke ufung ya geng ta lerutla ke mkwanazi siki odase kaswisen e ke viki cha gang ke kaum ta dia ang ivi ko mo pangak okay karolini metro rati ka tu chelo rali shangwane an ngada ke relutla pelin ngaw sit kon ama ka yavi ko ma divi ka sit ke panga ke ka ihi lak ya ngaw sit ge ko yang le dia ak a tisa tu ka relutla divi ka sit ge ya vi ko ma in waki yang mu thaka ka si om sing ta gam kaung ge glinga he wa new village ya gamsi ke nom zamo ke kolonga igen si ge dan nda ki itani ge da kala tu kapsta ti ke ye ku asin khla ka ku hana khwa sai gi ge hane ki khwa sa ngi ka ni chung ka ngi khama khu ya da kholin ki gage gi ta khama khwe viska gani kona kai gi ana koi kan koi di chu hm ngan khama khwe du da kan cham go si gi kham sung u gani ga ng tro khama khwe de ite ne kali tro kai wana khwa sam ka tra go ji tro ai yal fu ki viska kona ki kau ki ai da a cha kham go no kan ki gani ka ai no ki kul ko hm ai ko sim America ina wake Israel asang gulia ngawa Iran ke matskaping ke ngulinde hmm katkaya kwe 5.2 milyar ka dollar ka gita kastaram ta fisa ka ihi mahana ka omi hiwadites getin agzan higeta kamsung u matskaping ke America, Europa, isi ke Asia tamgosong higeta kitkama kwe di ke energy plesu ka itrota tweet kama kwe tens de gya click kama khia vi ko ma chicken hwan khaw kwai na ma ke mu go so ta ng ama kang he wa stratia he wa homo su tens de gya dok kama khia ka wu si sem ka kya khu tu no tin ne khan si min ta khan ga ma chka pui hm ge ta ki khang ya ta ki yin hel mang a tu ta ma ku sung ke ke la ng ku na kama khu mi in a chu asam ku o hm pele su ta tu ta ma khu ke vi ko ma ga mutin agdan ke galing ging ay hwa nut aliam tamats ka ping kawsi ge akham sung u kawsi ke ku a o in hoda nut ala ta vi koma panga ka um i ging ten si o ta frolofu ya hito prin na win hi no o ta ying frolo ta u game ta maholi plus u kawsi ge akham sung u sini gita atin agdan muko o hun tisatu mandala ka um i kham sung u chibisi ka mutowam ta ngam ke ke tin ha ke tin ke e technically sigidan ya da ki kawat gidan ta kama kaitin to kale ki ogan e kin na noka m ong to to technically kan in to tan diwi ka kunisam kem ki gam kon ko sin na sigi wala awat 12 dira sam kon nim

0: Efka.
1: Yawa yanwe.
2: Kiska tsama temono tinek amakosi sen fiertag manitezi angye karakwanik eisi ka fiertin khamanitezi temo eya khoham. Program mengosi kwa khirisa hinye ya afirek amadukwa no samkumbi tateti ya polis mapondo tsane kwe mako angkati. No mai ngwe matemo te anka te Africa Africa ngwe makwa ha hitu te ke hetsam te radio zi akhora o ner ten si even o ni ge FM konete anka te ten ku kwetem u ai kweta manu te u hi go tsin te u dozi kwa ko ko te u tsirika go zi kwa ko ko mpe mo te u tsirika go te ana te ka hatin kona ke te radio zi ke tsam te khore go tsam zi ki tsam zi an zi te ko ma zi te an ka re te u tsirika go zi kwi dam te ku ya te hem te an ka re te u tsirika go zi no su e zi ta ma te ko ma te zi di tang go zi ke go zi yo ka te an ka re te u tsirika go zi nga kona ke di do ka te radio nerten 7 o ni ge fm ke tsam te ti ho tsam ska te sa go be nte ana go ke tsam te e go te maka tswara ta kwiti tam Africa go e mate an ka te mei ta an ze program ki te tia ke trendi ko ma te radio nerten 7 o ni ge fm ki program e gwana maka ga go ze ti se ta to dara na ka ka ham ka e ku ze te tia ke trendi ko ma te nde ku ri ko zi ke he tsam a tsa ne go te mo ku in ki te go ra tsam ska tu na go ka sen ta ti kwa go zi ke he tsam te mo ya go ku in ki ni kwa go zi tin zi te mo nde ku ri ko zi a tu wa tu ko sa te mo a go na go ga tsu ku in ki za o ka go ge business e ga hin ri tsam ska ta man go kwa go zi tin zi business e di anye zan ke a ya de tsam ska tsa na go ga mo ta te go ga business e ga nya ma te go nta i ka go ga ku ka ta ti ra ti mi ka ren te mo nde ku ri ko zi an tsu sa ti ya ku zi tin se wa ka go wa a za wa go zi ga na go zi venu temo an un akun ka ko si ta ma temo ti ara ti mi ka ten tum boroto u tsepsi e u ti khosi kun ka kon de kuri ko si ti no kwa ho si aya ti ko san de kuri ko si ti do ka ti nge a tsuwa ku kas nte ku nzi ki tanu ti do ka ti an tsuni sa hasakara ga se hinya te go zeke te mo e tere ga te kungwa go mie te a business ya nge a hisne de tano nde e kuri kozi utare te mo kai kuzi tama nde e kuri kozi ya kweunu sa kome kago idie zi nde e kuri kozi nge a kai kukate kamze ki kone te ansi kweunu sa kiri he ti hende e kuri kozi uinki nde e kuri kozi tia zi ngi kusu oi ki tin kamze ka te mo kuya kwa ho kove no a e kwe nde e kuri kozi ya te mo nde e kuri kozi ya kweunu sa parasin he kha gunge a kai kuzi te te tsamzi ki kone ga ko e zinde kuri kuzi ke tsamu kata te ga ko ngwe ma ya kota tsamzi ki ve mara tsamzi nde kuri kuzi ngum ta kon ai kuta te kai kuta te kunya di anyan zande kuri kuzi wo ko kiri zo honzi tinzi ta ko mo ta te nta ye ko sonde kuri ku tuya ha akiri he so ku inki subusu na makwa gutam kone ho ku henu te mo te kwa zaro ai an tsone satseka nge nte kuri kuzi at ai ko te tsamtsa na ko tsai kwa te tsamtsi ki kone he kwarasi ne ke he tsamte ko nte kuri kuzi u ai ko tsai kuzi ki ta zi tsai kuzi ki te tia ke kri nte ko ma te radio ner 107 o ni ge fm ki program en he go ko zi se ko yams na kwata hanuk ac ka 10 minute zi e ya kho ham program en go se ko khiri sa hie ya fre amade kwa ti yo jurnal ta met program di tek en sa ma ko ti setam to daranat aisa hiem.

0: te yo ka tsika ya gwata te ya tatinga sikini kwana hete kwana ga tsunzu oka mo di kwana ko se tudi an an kwela ke kana go ya gona go ita manyamme ga ke ya gata go nyisa go ha ga ditita ta ka ka tswa kwe ga afrika go tlo nto te te ka ya go la go nna nna mo go to tsa tsa dziki tshonye go mo so bo kwe go a tsun a e tsa ave tsheka go di kyaki nga ka nto te do go te te go nna mo go ta go tla ya go tla ya go go di komo a nga ka nge mo so tsheka go nna di tinhe nto te kha ka tla ya go go nna mo go di kwana tso ga le nna mo kwana ana go ka tsheka kwana a mphatla no teng ga se kin is abia se kwe na go tsuja o tla o di tama go tla go di tama ga dove ga mo so kwe kwe go di te nta ga kana ya kwe am tsa go mokala hinyi tsa tsana go ya hete no a kona se ka ga gara ka ete ga mo go pende he 36272 sms anti zeno tsa dala o di tla sika le se su paro he fa e franti
1: Exka
2: Yawa Yanje
1: Exka

0: Lefi tate tien kamsika peranitsane tsiyamako ankati mtseska tsame ya fek amako inander tahmanite zengye karahwa prohame yurnal tamite se ko yamsna khwatan kai kuzi te muti tia kre krinte ko maten ta sao kame tuwa khwatinu te use uzu tuwa kara kawusin kawu akute ma yun sa te mukiri rita kwane he te ansi ma ko zwanga zitsuni samako te Home karakung rotam zinzi, makone kite use kehekam te kwa katati, te kama tenke akko, watatan te kwa karati, e nak e suzi katimu tia hozite rakakako, kwa hako, e wokun eako, nutek ata ve kams katu suzi yamakunge, ate zauka, te teu kri, aninzaven, kui anzatamate raka de kamsiki, kozi temu kwesina aki kanko, no te u oka hozi katama hasi ako. Akamziki yama kote zwanga he woko. Kukamziki sini tse umboro ngasi ya kwa hati mu te u khasundi te aninza. Nge atu kwe kusina ti wo tiwe kamziki nga kone ki te u urekhane zi o kakatinze yama kote mu zeko kako. Mia tiz eru tamaha zeko karahu nu ku anu kuzi tamate mu su tamaha zeko karahu. Nga kone ki anke unza kiri nguta te mu herfse se suine te kan urokwata ha kamziki te u se uzi u kwa akara. Enang e te mo toko te kone me inkwe mwa ha anka kuzi te mo te ti tsa tsamziki se wa di tsoa kara kou a mayoni sa ti ya kuna di kukunya a te mo kou e kuko zwanga a yoni sa te mo tara kote kung ve ta fira al ma kuzi zwanga zi ha tsamziki ta zi kai kuzi ki te ti ha kre kren te koma te radio nerten si vang o ni ha FM ki programe te anka a te yurnal ta me te ngan se koyam sna khwatan ti ya kuzi te kai kuta ti tsamziki anka kuzi ta man ngoem kitemo hisna te hoze vie ke yams na khwati ha gote anka te kona anko ke hetsam te tlo ko te tati ngwe ke tsui hebe mara ke kuri na kuri ke hen kwe na kwe te mo tati te u kona seta kunya are ko te is te un anak eyes ke hen ka o kwanti ki go ti o kona ngo ke kra feile ke te mo kunya ko te tati kone hengi ku zi te mo tsuni sa khom kra ku ngo nga onanka o te mo ka te no no tsone sa khom kra ha he a ke te mo ka no e khoma ka ngi ku e tes no go fere a ga to tswa ke no tia tia te mo kiri zi sin a ka e go be polisa na aven so so lo kana a kai ko be ko sa ha tsaun sa te mo kiri akama ko anki kwa awota kwe am kone kwarasin he e wo go be no te mo nge akun kwenta ma te mo kas na ko ana hwen kuna ndeta nge akai kwa te betsam zi ko in ki kwarasin na te mo wo go be anki ya ta kwe an ana ai ko gwana mka te te ka hatini kwarasin akama go be ngi kwa awota kwe a makwana ki te mo Nkuni kiri zinke ate kungu tete kuma anako te munga te te di tuwa di kuengisi na kwada tamziki. Te heri ta hoko teve tati te siyako anka tati sosoloka na venu polisa na atiyo. Ngi ngi kwa di oki te muti kwe di kuengi ate mungu kwa rasin he wo tati. Ta anzi kai kuzi kite tia kre kirente kuma te ya hozi ti te unanaka aiki hisina kwa te utuwa na aninza. Na kwa na iki hito te muti anka te kwa ngi vieke te kai ko a kare te ko na se ta te ke zi ko ya ai ke zi na ko te khae ka ta ti ke he khana ho zi te ko na ko zi ke his na ti zi a ta zi kai ko zi ke te ti a ke kren te ko ma ti programme journal ta mi te se ko ngi yam sna kwa ta ha e se ka ko a kha mani te zi e ya kwa programme se ko khri sa hi 12 rek a ma te kwa kha
1: Se te quemas tú

we tuwe kwa de tsams ki ma kujwa nga zi tinu. Ke he tsam ti zara ti usu uzu kwa kara ti mu kuwe kutehe. Kwene suwa kitama ti mu kuhu angie ate kwa ta tsams ki ti kwa na ati wogo. Nima kujwa nga zi ntunza ti siya kutsaka ako. Kwa kwa na iki ti usu uzu murai katika ata ti venu ti sanitize ta ti. Kwene he ahinzi kati mu kuhu nisa ti. Tsevek is na kujwanga su uma kwa kutunisa kum karakumu he tunaka ngutkara kusiveta. Ta anzitimu ti agarana e kute use uzu uke heka mtuwa karakewe. Kuna sewe ti ya kuziti hoka kwa mboro di loka atama timu kuma ya hoko kore na kungieta ki hayako hoko kore na kungiego. Nu enu amko mahoko ha sewe katimu. Uyata tsamzika amhe kiyawa yata venu sinyata tsamzika amsire tsha yata kha yako ho kongye ho da tsamziki tsha yako ho kongye kuno akohe tsha usuki eyago nga kona iki tsha usuki tsamza tswa kara qeuta ti kone ncima nqo emati akara ti tsiuni sango te kuma ana komuta ti te usuzi mayoni sakiri ke tsamti tswa kara koteta kone sewiki te moko hekti hekti tsewunisa tsewunisa tsewunga kako kai kuzike te koma te kwa nge atso kwe siya kuhonya te tsamziki hiyana tsewunisa te mute sinisa kako miya te te urhana zika sin tsewunisa raka kona kiz iru ofu sota masina ziko karahu tsewunga te moko arate heko siki kona kite usewuzi te mute kwa karakta utatinta kai kuzike te tia kekirinte koma te programe ngehe Yurnal tamite se ko yams na kwata hanko se ko khirisa hiem twafrek amatu kwa boriete se ko tekro kom sa hiem nga ka to radio zi amanda khan e ki gwanam ka e ti khore ka te oner ten seven o ni kha fm ko tot programme se ko khirie ko e kaw yen iriet amatu kwa kham

Liyane tsane tici amakuti ya agade Pretoria tano kuska kama yalfek amako 3 and 5 tach manetezi angie kara kwan kaisika sieva manetezi e ya kwahango programme 12 resi kut amade kwa kiri sahiye journal tamitem tio pori tese kut kete kum sahiye kai kuzi tise ta programme kukona mka manda hal ikito darana kadekan antun satseka kai kuzi kita mate mungwe mate anka hati mko kona atuwa etamiyete kwa kha anka kuzi tetia anka kwa te hitio temo teo nkana kai ki teo kona teo nisangri kuzu o ki te kon te ansi kirie kama kono te tanak are ko temo akiri ta kwen anko temo te kai katati nga kwana ki teo kona o kirizi hongzi yo kange kona teka ayako atetani hitio de kehetsam ti ukona atana matati akiri henu tukamska ti akona han wo khonzi ak uya akosaka kovem tamati ti doka te kwana zite makomu aka go kungte ai ki te ukona hik ezi kwik e kwana zi ke khozi yo ka yemako ai kinge atsinza sna te kamzi ki te muwa ango te ukona ngi kwa do okuti ona ngi kwa te mu tukamska ti kwana twara akungata nsini wo kozi miya te hamu ango eka venu kia he di tseresi naka angie sure kaktemu askunga tatanu kwe di tseresi naka venu at kwe di zipu ati kras naka tama hakung amua ago azinkri kuziti ma kwana kite ukona serate kai kutati nkuni kiri zinyama kutemu wati kwa mtsinza sensi te ukona unziki te watati ndi kwe hunkate te kai kutu wati kwa mtsika temu te ukona antakate kwe unisa ka pere save mara te dom zite mote kai uka te kwana zita mate tsevek eta ti te ukwana kikiri enge ate mo hata tsam angie tsekra iya te veku zite mo hata tsam ska te u dom zim te tsevek eta ti ta hun ten ora ko kom ta ti te u ta his na ta nde kwe hun ka re tanu ate shure mare tsam ska te mo ta ti ta te akiri he e kain ka kuta kone ke he hun kona wo tenge a kain se niya te tsam ska te ansi ke he tsam kona kwenke ata his na kotego no hiana te mo kutsamziki hiya go go tswana am raka ga go kona o sure zao aninza ta go no raka go ga tswana o kuhinzi am ara timi ka din te mo nya ma go sure ta ma ga kya go venu tsauni sa koro sene te mo se go tsewa go tsuya ga tsama sene ke he go zika se go tshwisa na go tswana a nga o ka te o tai go zika ya mo go tshwisa na go ra te mo te o tswana ke tsinza sentse tsango anki kwa do okiti tsamtsanga kona ikite khae katati ke henki kutswana wo tenge sureka siako wo ta khum anki kwa tante si tati sure si kate kae ku sure o nante tata khun anki kwa ta tswatsa tamak ai kunu te kae ku kwa tati ta khuno atsango nqama itati aki no a khotsi yo ka te mo khae tati ta ke henki kutswana wo te ku inzikite mo te uzaro kae hente u te komhe hiya go ke a go tsyo ka khaitan kona go nzi te mo khwara sana ga tego sure ta mangke a kung re tsamska a arozi teve tati o koro koro sana sure si ka sete tsamska te mo kung ta tim ta anzi tinzi program ki ka ku go zete ti a ke grinte ko ma te vie ke te an ka te kwa ngo tsona a ka wo eta mi te siki ti ya go zete do ka te program ki te ke grante ko ma ha go hunzi kiri zitete tsamska manga o zwi tsha go zite sia go gya uta ti so so loka ti isipindi ka o ti bene sure ka tama te monke akiri te go tsamska kan ga sia go kongwa te mo tsha kwa wo ta ti ta anzi program ki te tia ke krinte ko ma te journal ta met program nge se ko yams na khata ha no kaisi ka fili khamene tezi e ya go hango program se go khirisa hiye 12 rek amadi kwa khama

0: Kamhe exka FMG 12 iri na khom. Kamenge he ti ta khano 12 iri bori he komsha. Bori 12 iri kwe tiye de ti tresel katemum. Di bamba ka te kiki tintema ha. Constitutionela wofu ma taika oshiki yako un karatam esi national ni spatra kwen u mutetu ni shuhe ahe kia inkara anja shino jawo tibete ama ya mi inkarata mutetu si article 60 takto te fier takai anki mutetu ha ni he ni choku shu anishi jan iete che tibe anja certificati am awota tina anja shino wota nyamako tako anja shino go jao berham fak bon solidarite ti mutetu he e tbere sintin firin 20 ha ko he e aki an karatim e si e we orotin kien karaha ka ka nga o pretoria si we na ko sharatin no gofu ma gofu an karatin aki muin ko ni ko he on kara aja sin mun ku kaitem Biasa kaya ti koma brown mokochi ama guanam kaha jere okam ama aki muteto he e kwanati kama dimanda ha e kachwenye kwa itam kaem ama u kama na yonas bra ha ki kai ka itam freda ha e kho iti mantla komisi kwen perituria siki asuri na tim shupi jidik ama kam kaya ng he ya ba tim Chanku atehi mokochi ki falls lures o November nga inge tinkuri polisha na yabate ama anjishinu yaeku ama anjishinu anaku iti tehinta nukaya ngehe chukunyita shesha ikutiko muisha mokochi adrese makaritam Veska pusi di departemen de an dao di an nga te khana anja kia inkaraha tinta kwa ka te dao an nga an te kuta ke uruti an au churang ki te khana kongo khoro te kita profensi si di menestre an dao di an te ati simer si nga te si guanam kaha anka dao ma khanam jao kun tamasi yokata tamakoro ma ti kwesha naka iye te ana twa ka gwem semers an ka ti spani an ka an jawe ana kwai an kana uota si yeko ta ko an gwa ko jiste akhro ko sham na dawo twa ka sham ta ma gwanam ka ha kana amud ko na dawo twai ta be hutu ji te jawo odam bori si khari o he a kana ukrainia si unan nga ti tsuiram ko ma o da no derta ha kwe kumota resi sina di mesil ta kona omol te ikikate tawita ki tuwem no harvesta ti odesa siki seide ane nipuro si di ost seid oste ane ja akwe te etam nge si ukurenia si u frai amin shwe di konan 524 ha omol te iki am ta kona 22 di masilek ei am ta tawitin resis na o na ngwati cam di kwe o dan cam kungta ukrania si di omol tehi ka sei delak ane bel khorot si di ki kawita kam firi di kwe an ngeti na veke ki o di ukrania aki si yu ta komol tehi ka ste klaro di resis si u tew ngao da kwe moskou he em Tuburiye kama iye naik am ekska FM ki takono tesi komsha iyem.
1: Sezmuni tagi kama. Twelve ki ekski FM yang he ahana mkin wami faristo mwangumbu. Wafangwa huzila kakaka vita kangu tuan hula wafangwa ya kakaka kangu ike ya kihana. Ke ngulun aka cho vita ta kawasigi akamsim u ke ngulin kan ka vita hwa ka wa ta chibis to jala khama khuye article season der ta kha ti u ke fier ta kha ke vita umprinwa jo hanak um so dum khama ke kan khanu yin he a uwa chibis ngu to wa si ohu wana sungi ka vikomut ngatri dan ke vikoma muku ohu ohu am Fakbon solidariteti damitati ke vetaya mtuzin firin tunda ha ta hofu ya kaka ke pertore kuni kige kuli kumu ku tsaada ke wana katusi ta hofu ke hane tangui ke hofu ya kaka ke chusi ngumu ta mgoso ko brem mokosi ka ek a vige ke chon ngula anga ko eji ki kunna ya atiki ka angle ya hewa vetan hu wan ka wasi ke hana ya evige ngwa ngoti dige mana ka kam si tito to hi angu to wam ya ko ku bin ka ngi onus bra khen ko ngus be si ek ngo fu ek dan ngi ka ngi ya fri da kha si go gen kam ke ka ya maglanga ka ku misi ki pretoria connect ge hana kha te ya da ya ngi ta uwa al kungang kewa mokhosi ke first law risk ke november ke kodang ke kong da police ak ng yanak aw o police ak ke ng gen ko e taya le kya ng yang ke tin ak dan dan le ya ng as ki kon ak dan ati ki ka fe savi kom pangak aw mokhosi ya adresi stotwa sin him da veskapu ai department de ke vikoma kan he water polo hunde wakin bele waku o jela u ke kom an de ke ike tisa muku o hu jela ka khisi ke o swik an he wa tun kom ke ne wakin ngum kan ko ke khubu u ke tapalo ke khalin kan he wa o churin ne wakin kango khrote khunam provinsi ministere ke tapalo nu vikoma ko ge o jela u this is simmers and the key technically tapulung ina wake in hewa engineers ye dahna kama khwe yi kwa khwe ke ngoka o swe u chi se ka ta ka se ke a khamsung o ke ngum kan khle du du ge adam ka ngi o swe ka a o ta khne ngum ge hing du ta tam simmers and the key speciale ka vi komot in ka ngi gan ka plen la bin a kum ne khono ka chi chi gi gi tu to jala sing to ka khane diwi ga gi ga tam u kwa hin to tam thama khu ik asi a to to o jilim ta stani kali ko trung hi ki ta polo ma kamati ya thandi don e gi tho hu si ongu salam e to rasim mandalak ahum ke yukrin khuna ang ndage chi khon e yamuna ke sula ta kangui dherta ke sakhi ke raslandi ein ting hage ke ting hai na wage dilaku us laga ting hage na ge du ke statu yang he kwa ganich i ke mukalonga odisha ke kuchik ke ang ke dinipro gani khuna ki kam gisi ke kuchik ke kwa ta ka he ukraine ahna kwa i kang i ta tolopa in he odila wi 520 ha yelang e melim he skon mga us laga ting ha chige twin tuna khan aka wala klikling ta stani gi da ku wuzla mu kutim ham reslanding ai mandala ka ang khotam ni khalman nga hanai kan ku ida ji khotcha gi kau ta sa chagi sa khu ki ukraine a yi dela mesku agiga ngum go wuzla ka tin ha ke gan ku chik ko ang ke belgorod khuna igu ge tin ha ta ka wa ke ji khot ai firi na bi gen ya chon gi kau gi ukraine ka wa ji a kham sung u ka khiwa tingha ngoga ki kunsa ke din na mele me ku ki ga usla ka tingha ke erisla ni pesta tu ta ka ya wa mosko ke khon ya chang masige wala wa yin masam kun ke khon thalim

Thank you, Mr. DJ. Tate, dear DJ Tira, it's an extremacut ya akat and Treskatamatimono 12 at Amako Nirender Dahmanitis and Kekarahuara Duner Ten Seven, only her FMK program, a croque, Guanam Kam, Tiseta, Vadisan Mutuitamete, two Darnak at the Kam, Mandahan Eki, no program kitty Ankatim. Boriko go khosin koti anga ka kota ding kwa ga bori go khos radio si ansa suri na tazi te moti anga ka kwa ha ko reng grupo zin platform de noa kwa ko zi kompetisi te model nyem na ti apin ten kango tes na go september ang ko mki na ko ne ki ngo te ana ko ti kwete te nya ko te mo te koro ta ti no te koro te tsamska sms te nya ko ansi tuera ndi ko sa go soma ha sms tro wa go ve no morozi te kekre han te koma te koro ta ti ko rang grupo zi khade khakha ko ntama te mo tim ta zi program ki te ti kekre te koma te ne program va di san mo te ta me te se ko yam sna khata hango pori ko khosti an ka ko ta ti na ko ne ki nge pori ko khosti to ka ti tan hi ko studio si ka tsinya ko ka ti yo ke ko na te an ka ko ne he pori ko program se ko yam sna khata ha mi te pori kuri pori ti kha an ka sa ya ba te venu venu tsana hangi ha kom sa ya watan ne program se ko yams na khwata hanik ai se ka temo kanu tonda khamani tezi e ya khwa hango se ko program khirisa him yen iret amade kwa qams ka tur se ko khuta no kai ku zita ma temo te kai ko de qams ka hit yo te ya ko a te u kona fer al sure ku mo te qams ki an tun se kiri kwarta la ne he kwa kha te te u kona atemo khoma na qams ka sure si ka kharo ta ding ko na ki ava etemo hi ko ti ya kona yama ko temo sure e kya kwa ko no ne an tun se kiri qame te inset ava etin taman te kun te ke he qam sor ho te u kona sure ki te mo te ta ding o kra khoma na te je kan te kharo ta ding ku kona ka yam to te te mo kra twa fona ka se ko khiri ko so tabe ta ding ta kwarta le tun sa kiri ko nya ma khwati ha tsamzi ki e kwarta la te mo kiri ta ti mi ka te ko na te an si tsan ko e kuri si u ka o ki te ko te no me ing ta kana khwata ha tsamzi ki te an si me i tun examen e kona wo ko ma ko na ki an tun sa kiri te u kona sure e ya khwe ta te e tsava an te do te tsama ri ta man hi ti o te zaro kona wo ko ma ko na ki an tun sa kiri te u kona sure e ya khwe ta te e tsava an te do te tsama ri ta man hi ti o te zaro

0: Ne xam ni tekit kama yeni ke XKFM wala ke gde yang hima sa morsa ni ke kama ka ng itcha ya jo kama kuya iwasa si ke mkum wa trasel ka tembo hina wage mi a fresta mangumbu morsa ni ta ekang kui tam kui ngulin aka parlamende maniren iya sezi gita kama ku o hun tutu sing ke chibi se tutu tanu tu wakan e ka ehe ofang kwa wuzla ka ka vita ke tum ke lang hi wa phala phala wa den ge ge da sa ngana ko chi ke e zolin zalin ke ahna ko ngum ta ti sang ka ti ti ge ka he a wa la ya he wa phala phala wa den ge ge da sa da ke ya he ke se mu ka Fosville ke quantum a potostrum wa Torasi ke ngau ke Sony ya tokyo akwa ke tsine mang ma kombatisim ta kai wala watwe ma khamna wa morsani ta sa khoda
1: tsamme yena go ta tin khamani te x ka fm kisi kara ha tsamme nge te ta hano jao si morsani si boriji te ko ta ko te ke ke sa boriji anje nge ki cham tie te di tresel ke temu ta na frestu mangumbu ta tek tek tin tam kha kya in karat un kara kha tek tek tin si u ka he an si ki seis khoji a ki si ku ta ku ta yu kun khona si mu we na we o tri tam ni constitutionnel a wo fum mqe he ni pala pala si um boronga si we em ta kon tes ko mo kha jelin karo a sweti kona nu a he ku ku ha ka ka kona an si ja ana ku chao te ti he pala pala plasi si u he em da khono te si ko mo gham Fitchville ki abai tu i Potchefstroom o a ki finales am a sone tu kom staga rol prend di di an bas ko po di an a ka a winner kwa te kun se tam da khono tsama tu bi e tam da khono tu e ri kwa dam bori he te ste ko mo gham

Es que por encima pone el cotet va a tuve como 70 años o mucha que si o mani tengo un chau clom sac a si o mani tatum te sorry un chau clom sac que si o che cap por ejemplo si hablamos sobre una cosa cuata ya que usted quita un chip con que cae casi un chatura si cam chau que usted quita un sa man ama como que está que si jala guachi un chau ganete un chau lo tuvo un chau que usted lo chua din dia dawn hung hung din dia wachi jala sing ta kan ten no chi ko ban nom chu chu a u chen hi te kam chu khu kolam cha tu un kam cha e da kala ke ka usi kalam ke kroi sing hum ka bla la ta u chi kam kru kha tu stra ting ngam cha ga kala ka e chule na chule e gas te vin na vin da cha gas tu la ching ta ke ai te kam cha ngam ba ka wa chi khwa kam cha gas tu la chi cha ran di da ran di tu ren tu ran di mini sing gum cha kru kha tu da ngwa ngwa fa ever ran di u da ka ka usi kala ta wam cha chule ta ka wa chi jala sing kam cha ngam cha chule taka em chak twak ka mchak kam chak khosi kam chak lungsa mang hita wam chi kala kante ning ka problema kala kante na o ta khawe chi kem kung ka tu ha wa plati thum a e kula ko em ha kona ka tu si kam hat sa ko titi mai kha bre kem chak kan chi atu tu sin chem chak khom chak nai mang un ta ki kam khai ngi chi wa kung ka chak kem tam ka tu bulal chi kam ta u chi kem chak kha tu u chi kem chak kha tu kula khwa sa ong mam chi ka tam cha ta u chi kem chak kha tu tam cha ang khri ngi ama ke kala hitala kula ki doi kula ki ngam chai kula ki dite vite kha em cha kham cha ma kala kem cha ga cha ka ka ka ma ya ki ngo kula ta ki ya ki ngo ka skola ko e chika ka khon ngi ka kem cha ta sor khu ta ka ma ki gya ya ka ha sor khu ta kem cha ka ko ngi ngi cha ma ko ka ki sim che ka ka ngi ka kula kam ko ma sim nei khim pu e ta kala ko ko lo to ngi ga uchu chu din dia ta ga ngi din dia ma wa chi jara si kula ko emcha una kan msi kam cha cha ko te ma khabar gi kan sima ai ngai cha ma khabar gi ko ya man ng ta gi cha la cha ga ni ta ko la tom che ng ga udon hung ha din dia ta ga ng din dia to cha jara si wa chi kam cha ko yu se ka ko ng sa radio ska fem ko sa radio ma mit khabisi ti ko ton ng ka radio te cha ma na ko ta se ng ka ti ko tu tu sa tu ti ka ma ko ng ha sim ko ka bita na ko ta se ma ka

0: Mak ambunga wisisi i kwa sa radio XKFM FM tamalaya i wisisi hun i kale gongawa educator development a ya program hus a kanku ike a uwa mental health and well-being for educators during the election season kanku ika ang akwa ngaya mungke wula ang hikwa wang ngay aga wula milungi sa kausang ay ang sangka kang kang u ka kunakang kakutama kay ngungang kugia kwi tayo kwagi kay ang sangke milungi sa kang kaya ati tragisin hei ka lungisa wati ki kang kanku ikang akwa ngaya mhum ta yi ehekit inti ya mhungi kanku ika ng kewa SIBC ayvi lungisa kausinki kungi XK FM ta yi ong le gangwa presenta hewa obit ndani ng sa kanku ikang tiki ka lungusa kamkwa mhungi ka e ta tamke he asa kanku ika ng wa tamke wa mandak kike he wula awa firiri hen ama kwa tin manita ate ke wula awa firiri hen ama kwa fiertak manita ki kungi XK FM ta yi ehekit ngutu wa tamke ka wisisi ngu kamak amge kawisisi kewa SIBC ngayvilungisa kausin. SIBC ngayvilungisa ngunga ak ngunga atwa.
1: Mbambara ko XKA FM teta ye kreke ten kona ti obet ndani kame fide kamte ko 15 khaminite kwa je ngekara kwa no kai kuji te kaya kutwa ko programme opfuder on vakalan kwa te SRBC kai kuna oka kubukasha khadi manu a ta kubukasha khadi kwenye akeke na ngita kini kujie kaya kwa hao kwenye sikino ti kawusha ngu yate nti kia nka wate ngita me to kwa te ya kaya kwa te kwa ti kwa ha ye nge ti jikino kawusha kia kai kuji to kai kwa to programs ki no kai kuji kuwa ko shure shu aninja ndeuta ne kai ku gaba go te ona na kawa go te utswana kai tin kona tio hana o jawe shubukara kwe ko kwe ko aji tsu sa kai kuji te dia kai ku kwa te te tse tse kwa khate o programa opfuder on vukeling ga Wate S A B C kai kuna okana ngete kai kwa go tshumwa de go ano tshumwa de tloka a no tshumwa a tloya no mako kiriji of mayo kiriji te kai tswa go te o queens ke no te a tshumwa ga sita maga we go ga sita maga wo wa go tshukwa na je a tshesh ke te wo to kwa ha te tshosa na go tete to te tlwe e to te o tsheka mana te o tshwe na o te tlwe e gore a yo sem kae go tsone sa ga kwa te ne shure e tsasa na teng kona nde o kere je kae o tswa te tshonsho a ne jana kwa te mo go e ya ga te gao ka tsa o go a te o tshonje tsaka kra jawate be of te tshonje tong ka of tong ka tswidi nde o kere je a je teke e ko ata iye kote ya kamate na maa oka kao kwe te gya wago maa te ashivu shivu na mago so tse use chaka kwe te kuwa ko te shesha shenka te kwa waji ate kuma ayate of te kamate te utreka miski nji te ka kwa ya na kwa ena e te kamako nji eno ndi hure kwa kwe ndiwe te ante hiya te kwicha we te wogo te akago ni khuni kwana a ga di khonwa a sha ka nyate ni khoji ga o thonwa a sha ka nyate so tseusa ke tsa go a te tsa tsara go radio XK FM ki te twa ko kai kusano tseusa di gate to tswa twa a kya e ka go te utwa nga ka hitio to ka tswa re kai kuji tamaga to khamka khonwa de ane a nduta te tsewe yego tio tio kwe te atrao tu dengie ko te kuri kuri shure kuwa te kwe te tsewusa tsewe e te utonwe e ne shure kuwa te be kwe te te tamate tsewe e kha te utonwe me te be shure kona khana tsewe e khana utonwe tama yo ka kha te utana kai platform ten ki te tsewe e te utonwe nde uta te tsewe e gono kha kai kuji te kai utsasa maka koroti te kreta te radio XK FM ta ko te ya kuji ai utwa ga o kwenske hitio de jan ka shata kono jan shwin gore ke de utwae kwe de tshe dang go tau kenja kontswa
2: the power of music

0: amat hutan ang kamukoy a programa ang he at hui kau yang hewa SABC Education a programa sang ke SABC Radio. Kulatsi ka he at hui ang taatin ni nauna ke SABC Plus. Ke kolukali wula, ke kolukali rigaro. Kau he akwa giafoni agawa SABC Plus aya app ta radio ta wuna SABC aya programa sang. Programa sang he atu o atin nagawa podcast ta tike kang atu ta ang o kawati tike akwa gya computer ke atu agawa makuwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta ang ta hanggula ta radio ta tulang ngaw ta tikaw na SABC ay podcast ta hanggula podcast ay akaw ta ang kagtuwa tikang tagawa tikama tagawa akwa tuka kolokole awunaka ta yeget inja moke kang kui ka ang kiwa SABC ay vilongisa kausin SABC ay vilongisa ang kanga at ang kanga at kwa
1: maro maro nagkwasi miya paulesi tamme tama ko kwe manguma kahindi siya ike kwe kwe mangungkai tagone kwa yang tse kwa bunga wuzi tse kwa kwe tati yung taki saa taki itama chi ingi yi tama makwa sa chingi ta wali kaka kutu kia ya kha kwe za chika nga gamwe ta tu mikuna kuku nga chika nga kajela ama ahin decided that ke plata ke chukong akang nagka chikwang haita gunikwam ga wise seng hataka ta chipiteleng ando ta chikwa gengge ta hindwa gatme hona te katu ke chia chipitele ta kwa chika ka khali ka ta khasi ka chi ta gunikwam ga ko ko ta ma kai ke khoja ko ke gunichu ya kuka kuni chwa kau na kau ta ya keng hau chu ta kaman da sa chau ka keng hau ka ta ka chuka kuni u ta ngay ka ya ka ke sing a gama ng uwa ta ka sing gama ng uwa na ke kwa a ka te ke ng yawe gama e nga ng uwa e ya nga e kumata kumwa e takang cha khatubi kama nga e tasa chau ka ke kam taka ke chau ka hung ka kaya ke ke nga ta kame uze se kama cha akwa ha ka ka kai kwa kwa kwa nga ka dadrako taka kaka e kaka ka kai ngare kule ka kai nga ka ke kisi ko ka ima mchim kama ka ke gaka ke kan he ta gaka ga kwa cha kha kha kha kha kha kha kha kha kha kha anna bu ka jhari ma anga ta chaw du bi te kwa te ki ya wo chi kan ta a tu am cha kham ya ya kwa chaw te ki kha ka ma ang he gwa ma ko kwa ya kha wa me sai si ka ma ga tang ang nam kong yung cha adubi ta choke ke ha ta tuam cha kama ang hata ang atum ang hima ta sandwa ke gamga ke gamga ke gamga te gamga ke kama kama kama kama ta ka sagga ke kama ha ngay ngaw ngay ngay ka seng hay yay chuu ting ya kwa chow ta ke ya ka hong chuu ta kang nga kundwa te nga nga ke ke nga ngom te he ke nga ya wanda chu te nga ke ke nga chu te te ke nga ke guwa ta ka e guwa ta e gama khabu ke gu dubi ya ha ta ke uwa ya dang nga dang te ke gu nga ba ya ka ya ka ya ka ke uwa ka nga ta do kang ke ga ba ka chik te kang ke ga ba ya dum ngu ta ka ga ke ga ba du ya ke ke kun na bi ta ke ke shu ya ya ya o ke ya tang wan do ta ke ko cha wa tang ta u kan hao u kan hao ta ta cho ke ye Kamatali watang a ka kameng a ka wuse sia gu guang hima kali wata ta ka ka gu tua gu gu a ta ta ka kwa gu ta ta chau ta kia kam gu gu a kau ka ka wa chum ka tang wun tua ngu sing na chika he ka ngu kama nga ku kwa mi ta san tua ta Gamakan out the Kamakata, Sung Tag, I sung the Kamakata, Pasa, they sang Kaka, or the Dule, Tauke Gang, I sang Kaku, Taku, Kauke Kakuan, Tabaka, Kuku, Matuam, Chita, Moko, Kutam. Tan the sang of Gay, Sakaswati, Sakaswati, Kayatia, Kakamakon, the Saga. Hacho ha hutabata kwa taki hu nga akoko anga kakha kulakwa khawu se se kokom chake age okata kwa ngoko thwa khasela tamen ngai khadibita wachwo tadibite kwa chote ke yawe kang kaka akha akha u khaba achin he kangondo ang kho ng nsenke he minga kai kwa u ang ujimbula achu Plan, I'll quantum here, tea in to us, or crown in, hey, gay, oh. Tea, tea, got on what cake, cock with my car, tied trouble to be the war, I won't like crying, hey, hey. Look, I'm not saying, guy, got so to be a guy, counting, no, don't go, cousin, grandma, cut on her. I count that dog, I got, Tikamaka to the Makati, the Kewanaka. Then I quat down the head. Now come the tattoo like quat, I get that, the cat like a catum. Tama a cracky too, to the sack and cock about in the crack, him da. Cagamaki quince at in the hack, cata, caca, maca, masaka, the neck, I got the matic on her. Wali wali chika nga kwa makwane si sikula. Kham nga si kanga ima mga mama kala wa. Kande ata ngeke kuru ngusin ke makakwa. Da. Da agum sing ke hima ato kwa ta ke. Uti kwa ka tum nong ka tum nga ki. Ama nga chiri kuku kuku akwe ki kwe ama kwe kwa kwe mga ta. Ama nga uka si ngeke kung ao. Kanda, get your work, Macunda, get kaya, yat in long wicked yat, e, then wicked ka, the cabuses, ya kessela, ya tally, gong. The gauka gang, never known, ya tally, I den, I unlumped it. No, ya jerky, gong. Then I get, I know what's okay. Then I can tell you, me, my crack bag. So, got down, we don't, Whatever you think, I call it a thing. I won't never tell the gum tie. Don't you think a gamma cat gamba? Ah, talk, I got only don't that. The gang of Manahan hookay, the gang of Macatu, where is a cat and money some. Send what the gang, looking like a gang of Congo, eh? Only. Then I'm cool. There's an I'm cool at that. Ya gai kabe te unte ho unte nga singa ga ka kwa ya ya ga ka twa se nam khu twa ga ka akwa ke twa chi ma ne ke akwa te ne a se ga te ne to do ta na na ga te ne a se twa te ne se ho gai te ne go si da ba ta u se twa u ya ga ne kom khu lu te ne ke ga yi chu te ga kwa ga ge se a le te ga ga te i cha kwa kwa ho ga ke no wonder my ke si ka ka wuje tim ka ta ta kan do ka ji ja ka u ka ka le ben ja ka
0: Manda khaya ung da chukonga da junga da atatia chata kunga khota tia chata khawa chala kawa ngole ke kokumang ogu ena khateti ena kha gola hen kha o da kangu khunu chi khangwe nga nga da chi ge he chi ga nai ko ma ke sa da ka ka kwa chi ga ngole si chi ta ke cha chi ga ngau ma pondu ke kom ke chi sumu ya la he a bitiki na kha ke wa nguye kwe kong kwa konga malili ko twinwe ndi awa nga ko twinwe daka he akwa nguye kongwi atichi chi khongwe ugundo khuya daka he akwa akwa singhe yake chi khongwe nda makongwe a a khawicha wana kwa qala nge chi cheta ngom ka go ta khongwe we go ta khongwe wa u wa wa chi sumande mapondo ke kwenta ya ku ke wa kho kho ka khondwa nguwa khale kana ncima ka ncwanine ku kho khaba mi a khomi kwa nqwe kho ka ke umi kwanine kho ka mi nqwa nqe kho
2: croak at it and in a croati bammy. Hawang hay. Quack quack again, and a calama one and hay. A man, mangam hay. Chicken the one hay, shall croak quickly. Sa jojo gay. Go I say croak what to my one moon. It's a little garden. Oh, quit you. Oh, quit what you can come to croak at a gatata. A chicken a cookie chatter. Co at a two and take your chick croak to my more quang. Why, chicken to hay. Takawa kaka, I said to dress a gatane, one who attended a chitwa. Chitwa. Cogaza, chitwa, my gaja, chitwa. Go with she, that guy, tell her, Kulam get at his moon, a dag and I kiwa. Post go, soon to have a sim ching, eh? Oh, a jingle, po, posa, drink, how get the back we are done. Hey, come with her, quang, get me and come at an atomu to quack about to our wow, ching me. Gotten data and chitwa him, kick him, oo, hurry. Dagam car, hurry, chitwa, catchy, chit, they come. Chitwa, ten in a jella, ten in oogum, jingama, ten in oogum. Yatu a bob, what they cook us to buy us, kaya. Why, a new poke, wound a gang, cock, and a name, a cocky paper creator. Gotten, macha, cock, I had. A muscle, no cow, or that would do the car con him, cookie. Coma, ya gana gay, can the chitwa. Kalau minat nung, kamera tu gamit lagi masuk mata lagi. Kamera mampu dah tu gamit masuk. Kaji cik wa kro, ngaya gana. Ngai mak kaji semua gay. Taka mak aku dulu kaya ngak aku kau ngai gay. Kaji cik semua dah kaya kita ayat. Ya story.

0: Paulus mapondono erna tate ya di tango eswere manata hoko cisi ka hari hiri anwe. Nukame teka mwe nu sieve het am tako firin fier tahamanite engiehwa odorten sieve o en nihe exka FM siki. No programme si yam sena hota ngwe twana di tango di kumwe tati na ete kumano de o tango saad yavane wiki tsam te kum tati nkwe okwe te kte sa tango mukano te kikayo.
1: Ti shwesa ni di tango shi ni kum yako atwa he nyama hiti yo kuna akwere hitwa he am kum nyama him hiye hike he ti shwesa. Kama nyama hino kuna kwere hi. Taka kato ya shichi ya kwa kwa shingu matana hi. Shingu matana kukurino. Ti ta kuinu. Kwa kwa kutani kai hi. Kama ata kita kwa kute hi. Kwa kama ngana hi. Aja ata tabana kutwara kunu kama shehe guita. Taka ina kwere kakwere hi kama no. Tua he tuara kukurina kunu. Tua na shama uwe hi. Go se khana sa he kwe sa no a kha he ta ka da hi kwe he kha he nga hi ke ma ta go ji ye sa a ni na se ta uno ye shi ka sa ni ve
2: ini de de nga ma ama sa ye ve kha he
1: kwe re kha khana kwe re hi kham ta kha khana shi bara no kha he a ta shi kwa hi khana no ni na kha he nga hi
3: ta kho no ha ve ta khonde de ntanga kho na mana khana kha si kwa he
1: wo sa na kha he si kwa he no kha ha atete bera kha ta na te no anja kha he kui kha da ku ya khom khom te kha he ie ta kho i ke wo kha hi
4: ni che kara mama kha na kha ata kho na kha ke wo hi
1: ta kho na che kara nga hi ke wo hi ve chem chem kara ta kho na kha he ma hi no kha ata kho ma na ta kho na ku ye
3: Nahese
1: veta.

0: se khuoko ya guyaherere ga ya khuoko guyabe
1: ga e atete si ate ta khono ga se khutsa le di towe to ti enkuti janwa ti tsurunate ti sina gui e
2: khana nduwa er mame
1: khana kwere hi ga he kuna si gui se ke ya ha qasa ntanqeta na ta hi ya kwere ta ata khana tsawate
0: tino khana natase ata ka hoko sinyana ngebe na re nyana ngebe ba
1: ha ata kona ko ina kunwa kha go no ga ya kyare sana ti sa e te go no ga ya kyare sana ko ya gya no he guye hi
3: tino ga guye ne ga ya go ma hi ye ve
1: ga ha guye kha na go no ga ya kyare sana ko ga o me dao kya kyare ki no ko ga ya ngeno ga mdi kinda kinda ma anwa mana ya ko ara ma khwata
2: ga manu e muwe ve
1: muwe hi ve
0: tino goya ko maka o wa re a wa nya
1: guya go gare na go ngam boro se ke tanga ka rahe ta kwa ko tamu o ka ko tswa rahe
3: tina khona ana ve a khwe tsi tsa ya ga tata
1: ana ata ha ku ya sinu ko e si tswa rahe ti u tswa he ma ere
0: tino nwa nwa ko e ke ta mang ya be shen ko mo e tswa ha ta me te kwa ka nde ko ente ta
1: kona ata si tswana gana nqa hi ke ma nga he janwa ka si de tsuruna go teko kya re sanata
2: tin gana nda o kwa ya na he
1: ta ga ya nya sai no gana tuna kya re sana hi gana twa hi a gan khama ta khona ga
3: am di kinda kinda man de khoma
1: di kinda kinda ma a tsiya go khona
0: ndau ka ntatsi ya qoqomre nga homa kya ata tswana dikinda kinda ta
1: boro makena a khwetsa igu iko tsai ta hete ku tsita hi
0: ndau musho ba tsima
1: ab tsima tsita nga xa ai kham tsiqe ore hi xa sho ka kha mashino kama nga hi yitowe e ya kha ku e
2: kana ntatsi ya ha tsite kombe
1: ta khunu kha tsima a ke tsema na guwe kha tenu a boro he khama tu du du du tinu dikinda kinda ata khama menu kha he ore hi
2: nta kha ore hi
1: kha ore hi kham tima dikinda kinda ngona ko rire ngo marire nakavura mangondo age rire ngo marire dikinda kinda ngona ko rire ngo marire nakavura mangondo ange rire ngo marire
3: natamia tamcima
1: amcima kungwate khaha khaha kungwe hisabo kanu khaha si kuruna khashi gyanu he takunu khaha kyare sana hi agyanu sim kya khaha gyanu he ya guya kwako kaha khabana kyare sana te khaya ya sae guyo kwa kunina kunwa kwata no khahe twa ta khaya si guyo kwa kutam no kham dikinda kinda mam khahe nyame yo kun kwere him khama kham ya te ni ya khahe guye te anwa khata kwa ko khahe nika ya kwa ra kwata ata khahe nga kara tiye hi
2: tindo kwa na kwena twa ya na
1: Aki tsiya tega ata uwo khunu tum khona ya hi aki tsi makaro kho manganga mai kiteng ya te manganga ma ya ta nu a gaga tsiya te nu shi ko mu sha dia a khona kwe kwa hi ya he nu ya ko mai kha sim dum ta kwa ko shi nga kwa hi ni ki tsiya te tsi ta te khwe he a khwe he ni kwa ye hi khwe kwa si di dum kwa na ata ina te ko buri kwa hi aki tsite kha uwa khunu kha bana ki kha so ka i boro kha wa na nokuwe
2: kin kha si kuna ko hi we
1: kuna si wo hi si ko a kha si ki si tsa kha inu kha mtsi kha ma tsiye do gari gari ga kinda kinda ngona ko rire ngo marire nakavura mangondo age Lire go marire, dukinda kinda go nako. Lire go marire, ata miya te kha udi, ata nga kha si kai uro hi kai kwenda ata ya hi, ata yi shike.
3: Ngam dikinda ma kana tongwa hiwe.
1: Tongwa hiwe.
0: Tin kawe nganta hiya kontra ata kia hi tse, ma kha mok akha nga kwa nga siya ko woko tse ya hi tse ma.
1: Enu kha o hi tse ma ana ata hi di ma.

kojo te ya tsiya manaki e nqame tseika a ga e tlamta ko 36 ga minute heng ye gwa o norten 7 o 9 xka fm siki programme ya msena go tat tonte te o gesondheid ko hen gesondheidsprogram siki te ko mo jo anga e tibin HIV ko su anisinza xausen ke di a te ya na shure ma no no te anzi akuma no xausen akuma no ko hanu sa e wo ve ta ti wo ho he cho za ka tha ka ve ta ti kuna ki sa ki khuri na go tibi ta ti ga anzi xote ko mo no firen tuwe nda ga minute e ya go ne ge ire ka mo programme se gere na go sa kongwa te

XFM kawa ulan nga ipanggam tanong ko siya ang programa ko sa kusi si Kage Rado ke ma joe kamong bunga ke iwisi si ke kumisang nga wala kya kokomang ati jike meta kanikun ati jike kuing ati jike ngulo juwa ngimka ngayon tanong ko siya ang nga kaya ke mandaha ke di 18 deke May 2016 20 kam ko siya da asagoji se ka ke radhu ke olango kon nga ke ma jwe kamu ke bunga ke kawolang hme pangum ten chung ke ola kon de ke kawa khasunin awola ate ke tinir tinir ma kon ngol ngoi a kon de ka wa krim e ke safe tin ka wa ate ke tinir a kwa a dang a kon de ka wa committee e ke drang awola wo je kam tu ko ngol ngma ngu se guji se ka ta ma se de ko manda kha ke sumon chuang tamasi de ngoya kom de kawan he ke ngoya da kan huse pangwa ba gusin de gamtu tu kwa ngwa la ngwa da sa gusi se ka ke ra du ke ma jwa e kham go yusi se ye ke kum sen ngwa la kya ko kom ng ate ji ke me da kan go na ate ji ke kwin ate ji ke ngol ju ng kham go am tan chong ngwa ko se de ma jwa e kham go yusi se ke a jwa ya si ke mang go le ngma wa jet man style o manual ate u ke ngol go sia wa 12 fere

Exka if mkawa ulangwa ipango mtene kuchu awungwa program kusa kuzisi kage radu ta akusida ikawa mantaha ta panga bakusida ulangwa zichang kakujila tamwe kwa mtoto kwe ngwa ta ulangwa ngwe sa kuzisi kage radu ke kawaya tuwa kaisi panga kusia tege ulangwa mtene chunga akwa nga te kanusi akwe alikwa program nga mtoto kwe ngwa ta ulangwa ngwa sa kuzisi ka namasi de ka uwa kanusi sa kuse de ke khasunit ka wati ngau tu lagi pangong kuse ngano kwa chukuna kani ngui atene na si de ke khasine ge chukuna kanusi se kawa masing wala ngaji chang mukun ngai de kawa se sune me ka ngawa akwan de kawa ngai ma thomo kwe da kani ngui pangwa atene na si de kanusi atung khasine ge chukuna iwa khasune wa khasine ge chuna pangu go sa wa khasine ge chuna kalusi a go ngu ka mung go sing ka chi ka chi tali ga ni guna khani ngu ma sing clinic ki ke ka chi ka khasine ge chuna khani ngu ke yang ta ta ku ka thoma go pangu ba kalusi sa ngu ka ta asing amani ku atala tala ka wa la e ka wa se suna chi chang ma sin de ge khai si a dung go zi la ni chin ngana ko am ta na si de ge unique july ten ho chi ta ba dagwa ching ngau tu le pangwa ba kanu si chagu si dagi ka chi chi angmuri kha kha thama go pangwa ba sing hari ngui mukwa sin dewi kwa angung bu ka wa skola ka thu dewi kong thama go ko ko mangung chi ma ani pangwa ba ngai de ngai ching a thui sa ku tu nga ya ngana kwa ma chi de ka chi chi angmuri kha kha thama go pangwa mukwa si de ngai ka wa chi ge hari ngui mukwa si dagi angung da pa ya ma si cha dagwa ching ngau tu le pangwa mukwa sing ge mangwa ma so ten du ta ngwa ba o lang

Mkawa olanqa yamtana kuchu awnga programa gusawu zese kaake rado agusine kwa nyehe kwa 720 khamanite te kwa ngan gusuba ki 3 ndar ta khamanite mo kwa nga olanqa yamtana hojitawa ya kwa de ka wakrame ki safety kan wulzise ta olanqa jichang masite kwa sechune jichang ya kwa ngai de ki masite ki ngule kwe kakak tamakwe ta kwa jingu tule pangwa kan wulzise mkusing Tegi ka chichi ka nghe mgawula kawo le pa ngawa asiti ka kuxin tegi akhasini ka nuxi ikwe ngkama ku siu ke chukuna uwa chigi mdracho ngawula ngawa ngwe sa kuwisi che ka ke radu ke kawaya tuwa kai chi pa ngawa kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten siwa pen neha FM an mtutu kwa ngawula ngawa ngwe sa kuwisi che ngayi tegi mdracho ngawula ngawa ta sa ke Prokham nyu deng hoji tawa kwa de ka uwa karay meke safety ka nuxi Agu sile safety ke chukuna uwa kamo chunghale Kawa jing lau tula pangla wa kuxi Dam tan chung nga wola ngu sa kuxi se ka ke kawa tuwa ka isi Agu e ale kwa prokham Dam tutu kwe a mwa ka wola ngu jicha ngu sa kuxi se ka ke radhu Kwe sile ke maunga maso tendu ta unga wola ngu

0: Exka if kawa ulengo ipangom tenu kuchu aungo programa ko sa wuzi se ka ke rado aku si de kwangkan ko suba ke yen en tuen da khamanite em kwe kawango ulengo ngo jita ko sa wuzi se ka ke rado kwe si de ge ulang ji chan tenu ko nga kama kwe kwe si de ge ulang ji cha pangom tu tu ko aungo programa ngo ang kwe sa wuzi se ka ke ulengo ko nga ta ma ungo la kon nga de ka u ka nu se khasun ma la ta pang nga ba ku se de ki kan u se se chu ku na a khasin ne pang nga ba yi ku ng ta ma ku se u ma na ku ka ji ji ka mu chu a se chu na ji cha ngo de ku ka ka ka ma ku pang nga ba te ne na sing ha le ngo ma se de ma si cha kai ku ma ta ma ku ta ka ba ji ngo tu le pang nga ba ku se de ku ma se la si ma sing ta ki ng he ching kan u se ka ba ku u se la ka ba ji ngo tu le pang nga ba te ne na sing a khasin ne da singe ye kan ngui kwa ngu kwa chukwa ma o dibe ye kawa skula kawa chi ngu tu la pangwa kwa se wa chi ke kaam tani chongwa wa lang kwe sa kwa si se ka ke ma unga ma so tani tuita unga wa o lang
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

exka if kawa walang ngay pangom tano kuchu awo nga program ko sa wajis si ka ke rado ke kaya tu ka kay si pangom ba kuy kay tuwa rado ke numero ya wani ten siyeva pen neha FM ngan mo tutu kuya ngay walang ngay ta sa wajis si ka ke walang ngay kong ha ako si dage tano chong ngay walang ko sa wajis si ka ke walang ngay kong ha ke kaya tu kay si pangom ba kuy kay tuwa rado ke numero ya wani ten siyeva pen neha FM ngan mo tutu kuya ngay walang ngay ngwe sagwiji che ka ke radu agun ngai de wala ma ji chang te ngwe ma kamu ale ko program ke ses minute te khang ko supa ngwe ka ngwe wala ngwe ten ho ji ta bang ko sa chi ma ka ya ke a wala ngwe kon ha ke ma si de ngwe ga ne me kum se ngwe wala a kwam de ka wa kha sun ngwe wala pangom de chong ngwe program ko sagwiji che ka ke radu ke mong mo so ten du tong ngwe wala

ekska if em kawa walang may pangam tanong kuchu awang mga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kabaya tu kakay si pangam ako e kay kwa rado ginimuro ya ngunitin siya ba penneha FM ngalum tuto ko e awang walang mga ang ko e sa wisi si ka ke rado ta ako si tayo walang mga ako nga de kanusi ka uwa masita ke safety ke dewe ke chukuna dam tene na sinde kanu se kanada bage chunen kulen ni masida ke alung se wa kwa ke ka wa emanin kuse ne da ka wa jingo dule pangu mo se mo de da ba ka wa ko tale no ka sida ga chichi kang ya kum sang ga ban khau o masida ke chukuna kanu se ko chi ke panga ba thong ya wa sing ya tu tu ko ge chukuna ngana kwa alung se ya ke ka wa safety mo se de ge ngalin ni ga chichi kan da ba mo ta palung agu kha ge kula ngai de chukuna akamate tutwa kamka kwa gusela ngaide ke dubi ko kaum kamu ko chung kham ko ngwe to ma sete ke safe ti ko jing mo tu le pon ma ka nu se ko sing ke dubi wo ji ke mten chung mo wo la ma ji chang ko sa ko ji se ka ke ra du ke ka ba tu ka i se pon ma ko sil te m tu tu ko a ngwa ta wo lang ngu ko sa te ke ka wo safe ti pon ma ten na sing ma na kwa ka ga ma sete ke ni mo jwa ka ku gusela ma kamu ko chung ha le da pon ma ba tu a da be ke chu ko na pon ma tu tu ge chu ko na ngai te ke a tu tu ko ngwa ba ya alung ko saya asing nga ngai bungu jela ka wa ting ngau tule pang ngau kanu sing sing te ke atu ha ko safety ma se te ke ngali ngui ka hoi dawa ki wa skola pang ngau atu ng ka hoki u ya tu tu tu bi chia chukuna te ko chike pang ngau atene na se te ke ka wa safety wa si ke mta chung a ngau wa lang ko sa ko isi se ka ke radu ale kwa pro kham ngo kem tu tu koi a ngo ta wa lang ji chang wa sa wa ji se ka ke radu ke ka wa tu ka isi ke mo ngo ma so tu tu ngo wa lang

ex-kawa walang ngay pangom tanu kuchu aw nga programa ko sa wisi si ka ke rado kwe sedagi kawa uwa walang ngay tanzo nga ko sa wisi si ka ke rado ke kawa tuwa kai si pangom ko sede walang chichang tanu kwe nga kama kwe tama sede ka uwa kanu si kwe sedagi safety ka uchi ngaw tuli pangom ko si ke chukuna ke dewe ke kanu wisi si ngana kong ako sedagi aw kwe ngawe ongkhaling me pangna ma si de ki kwe thang ha wi lu i ku long sa ka ji ngau tu la ge pangna ba ten chung ba ola ma ji cha ngue sa ko ji se ka ge ra du ge mong ma so ten du tong ba ola

XFM kawa ulang ngay pangom tano kuchu aung ngay programa ko sa wajis si kake rado ke kawa tu kakay si pangom ko si dagi ulang ngay chichan tano ko nga kama kwe kwe si dagi kanu si tano chong ngay ulang ngay chichan ko sa wajis si kake rado kwe ngay dagi kanu si kawa tu kakay si pangom ba kawa ulang ngay em ta chong ngay ulang ngay sa wajis si kake rado kwe si dagi kawa ulang ngay em ta chwa kum ngay ba ngu sa ko ji se ngai dai kanu se ka wa tu kha si pa ngam tu tu kwe a ngu ta wa la ma ji chang ngu sa an ji ma ta ya ke pro kham ngu kon na ta ma si dai kwang khang ngu si ba ke 6 minute un mo ta ngu le ngu e te ne ngu ku a chi ta wa ku sa ko ji se ka ke a wa la ngu kon na ale ko pro kham ngu un tu tu kwe ngu ta ya wa la ma ji chang ngu sa ko ji se ka ke ra do ke ka wa tu kha si pa ngu ku sing te ka wa wa la ngu em ta chong ngu kwe ale ko pro kham ngu ntutu kwe ngai ka wala ke maung ma so tendu tong ngwa olang

Exco if kawa ulenga mtana kuchu aunga programo ko sawuji che ka ke radu ke kawa tu ka khai che pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen neha fm man tu tu kwe aunga wala ngaji che ngwe sawuji che ka ke a ulenga ko nga kwe kwe kwa program ngwa tu tu kwe ngwa ka wala ngwe sawuji che ka ke radu ke kaba tu akai si pangu si de mani de ne kan gu su pa a mo ta ngo le ngue ten ho ji ta ba kon na de ke ka u da ng ke kini nu jo ai ke ko la pangu gu si de ke ka chi ngau tu la ke kan ka chu ang ma gu si de ke ka gu u si la mo si de ka kwa a na tham gu e problem ngo pangu ma ning ho sa ka gu u si la ke ka ni chu ng ha le ke mo ngo ma so ta ngo le ngue ho ji ta ba

if kawa wala nga may pangam tanong ko chu ang nga program ko sa wajit si ka ke radu ke kabaya tu kakay si pangam ko ye kay kwa radu ke numuro yang wani ten seva pen neha FM alam tutu ko ye ang nga wala nga yung ko ye sa wajit si ka ke program nga ko nga ako si tegim tanong ko chu ang nga wala nga zita yung ko ye sa wajit si ka ke radu kwe alekwa abruham kwe sida ki kawa dhamu ke wola nga jicha ta ma sida ki kinenu juwa eke kola pangawa sida ki kawa chinga utu lage kana kaw chua ngu ma sida ki kaw tene nwa chike e kare ngu ma sida ki ka angu ngu ma angu ngu ta kakwe kong kama kwe kanu se amani mwasa kwe ngay da ki kawa ma sindu bekani kuna o ma sing amu chika ka kwe ngay da ki kawa chinga utu le pangawa kwa singa amani mwasa yang kau sila kau kani cuma le wajib yang dan cuma walang aja jam kau kau ya tua kau isi aku kau keluar radu ke nomor yang wanita seva pen neha pen kau mengu maso dan duit kau ngapa ulang.

ekska if kawa walang ngay pangom tanong kuchu aw nga programa ko sa wisi si kage rado ke kawa tu kakay si pangom ko si dayo walang ngay chan tanong ko nga kama ko akwe alikwa program nga mdo tu kwe nga ka walang ngay chan ko sa wisi si kage rado ke kawa tu kakay si pangom ko kwe kay kwa rado ke numero ya wane tin si vapin neha FM mana mtu tu kwa ungo walang ngay chan ko sa wisi si ta ke radu ke kwa tu kai si masi de kwang kan gu su pa ke 5 and dhar ta kha mani te m ku e ka ngo le ngue te mo ji ta bu sa chi wa ta ke a wo la ngo kwa ma da gu si de ka nu si ka wo la ngo tan chong ngo ma m ku sa ka wi si ka ko ma ta ke radu ku e ale ka bu kham ke mo ngo ma so tan du ta ngo wo la ngo

Exka if kawa wala nga mtano kuchu ang nga programa ko sa wisi si kage rado ke kawa tu kakay si pango ko kay kwa rado ke numero ya wanitin si wapen neha FM ngan mtutu ko ang nga wala nga ang ko sa wisi si kage wala nga ko nga alay kwa program nga mtutu ko nga kaya wala nga si chang wisi ako wisi si kage rado ako si de kanusi kawa tu kay si pango ko kai tuara duke numuru ya honiten seva pen neha fm anum tutu kwe au ngo wala ngawa ngwe sa kwe se se ka ke a wala ngwa kwa nga ale kwa burkham ke ma ngwa ta wala ngji jan de ka uwa kene nu kwe uzela joai ke kola pango go sire ka wajin ngau tule pango ba ka de kau chwa ngwa ago sire ka kwe uzela ka kwa a na thamo kwe problema ngau ke ma ngwa ma so tendu da ngwa wala ngwa